0: le mitiri ya Radio Mozambique ku skala tsinzo wa swifundzha nkulu gaza dropeni la kanchencha hi tlokomaka hi lesi ya sheke mwingisetsi ya kona mpfukeni mwingisetsi ya milosa rishile hi vulavula na mani hi wahi kumbe hi nhlamulo leyi mi nga hi nyikaka yona mavonelo ya n'wina mayelana ni mhaka leyi nyamuntlha hi tokatokaka ha yona a wu sweni
1: avuxeni vachayina muyanga
0: oyoyo mama
1: Nisela wana bamiyanga
0: Nkomu swinene Ena mani la mpfukeni
1: Ya shiri mkonze shindu tika madungani
0: Nga mkonze
1: Nga mkonze ba
0: Nga isha msela lesi mistiri saka usona Shibala ku in lesi
1: Ah lesi ya hena
0: Ah
1: Saba tele
0: Asa atiri sos
1: Asa sisi kundekila asa atiri ya Alesia alesa kuna kwa la dupe ni mumu zana kumbe alava akutamerisiwa asilo. Anasuri ya shuwa nasi sitela kalesa kutamba.
0: Okay.
1: Tena kenda wa nuna sendela akumashiru. Lefo mfone masiku mafimu wa mama. Alikamali sile kampane hilele. nani a ri nawu wa kona wa matshamela yo nawu
2: kambe loko mi le karhi mi swona swi hlamusela yini leswi ni hlamusele munhu leswi va nga vulaka ku swi ta humelela swi humelelile a swi humelelanga swi ve ni nhlamuselo ka swona
1: leswi landziseli mbamuyala saka loko a lahliwa munhu a tamerisiwa swoswo i vangula leswi lava yi ri kwatuaaanchuu a tamerisiwa vaka maswiantekiwa nchumu hi yena hisaka a xisaka swinambelo a nsatiwa nchumu hi yena va tamerisele swimbirini a leswa swihela swa ku masin'wanyana a ku a ta buka i swa ku buka sweswo kumbe a suka nchumu hi yena leswaku swi fiyile ni talaka vanhu swi fiyile leswaku ntanga ku kaka muhlanga ku bukaka ka switoye swimbirini sweswiweswi ku tirha tihosi hi tona ti phukaku sweswo majima tiku laa se hi nga tona laha ni le tihosi se tiilile a ka hatiwa ka lichumu se hi vevukeliwile ngopfu leswi hi nga hetela tintombhiti ma tihomu ku ku tshamsa hi tihomu ku ya ka swimala swa swikele tihomu ta ku hi leketela vanhu se swa bachara leswo a swilo swa heleriwa hi nkama wa swona naswona wu se swa heleriwa hi nkama wa swona a leswi swa ku a va vula ku va ta pfuka leswi swa vunyanga a va lava ku leswaku swiunya ni nga ta mpfumala hikuswaka a ni endlelo na swona ni swivona no a no swivona ntsena a ni endlelona swona hikuswaka a ntlawa wa swona a leswi
2: swa hi bongile kuva mi kambe mukhandlu wa ha ri kona mi nga ha tlhela ma hakela mi ta ya tlhatekela swin'wana leswi mi swi tivisaka swona kambe hi bongile ku va mi hi pfunelile
1: leswi swa vahlumani swi va buliwa tolo swa ku vanhu va sundziwa a va ha sundziwa swirimani futhi hi leswiya swa ku va heleketa hi nkaxa va susa va nkaxa va tlhela va wena va nkaxa lowuya va mulakisa tolo a swa ha li kona loko a buka loyi a nga ta rhola tihlweni hi loyi a nga ta pfula xitolo xakwe hi loyi a nga ta hlaya ni matshomba yakwe a tilisa nkoma wolowo wa vabaniyani mazito a nga ka swa ha li kona hikuva ni voko vabaniyana va ha li kona se va swin'wana va nga ta
2: ni kuma ma hi bongile swo
1: bongile mbambuyanga
2: kuma ni ngisetsi na 2 hours xi hlatekela 16 minutes hi yamukela mun'wana muyingiseta mpfukeni na wuswena
3: axeni xeni
2: hi kona na minjhani
3: hi kona
2: nkomu hi bula na mani laha
3: u bula na Ernest Muzeki Mafuafa ka pande mujekeli nyambani bari xa ku bekwa
2: tatana makwakwa mi nga hi hlamusela mhaka mi twaka mi kuma njhani yi mi nghena njhani mi tiva yini hi swona leswi
3: leswi madalo leswi mina nyiwana ta vahlana hi leswi vinyana maxani swi vonile leswi swa nyana hambi ku swa tindlela a leswi khale ka kona lowo a swi enciwa leswaku a wu famba a khenja munhu hi lemba kumbe na ku pfuna mina masin'wini pronto então a quem que ela não puna vela a puna mesmo só que ela quer que ela lembre um pouco aí na demência curta a puna mais ruim ok já a nunca lá com a chuva já nunca a falha a mandar chamar mãe banil tempo ao coquelo aquele demais uma parte uma coisa enxoar de algo engoba a petiwa lá já kango balia anto alicia abangwana boko ipara ye anompuka lwam devaka lwakuyiti ipara kuyisa vela akushanisekiwa khandika kona abawona vanhu vasika kagaza vasika maputo vasika kweni vafamba ko vakuvofamba vahelovata heleketa avashaniseka aku heleketa loko swa karhata porke wa nga heleketa wu heta porke ku tshuka musuka mpfuka ndzhaku to khechi wuya kaya a xilungu xi ta hi tirhela lava nga hi tela nini mhaka ya nin'wungulo va ta hi splikara khwatsi va nga ta ni mhaka ya nin'wungulo va ta hi dyondzisa va tirhela va hi tela a ku xanisekiwa madamu ya na mina
2: amkuma
3: mina khensa ngopfu ni khensa tintswalo leti ta ningungula nga swi kota ku va ta ni ya yona va ta hi swiplikara swini swinyingo swa pumbeka vhela wona munhu leti va nga sala sweswi i tin'anga a tin'anga hi tona vhela ti lahlisiwaka swileswi leswi ma lexi yena xa vona i nawu wa vona lava tin'anga loko a fa n'anga va mu lahla na a tshamele ka xitulu lexiya xa yena lexiya va mu khomisa michumu liya ya yena liya va mu finingeta wa mabedo walawo opa lowu i nongo tin'anga leswi va nga va xiswona maxihambi sweswo a tin'anga van'wani loko na va ha hume dlaya va la n'wi kombela so hala a simitere kona va tendela ku ri se ni va lava swa ku va kombeliwa seni ku hambiwa xikhongoto swa swoswo maxani ku cinca naswona ndzi ku tshemba swa ku swi ta nyima awo a ni kulola ni swikwela ndzi nga teka nkama van'wana va lava ku nghena laha hi lava ku twa tideta van'wana fanimamada
0: nkomu swinene bungile i na 2 hours na 20 minutes muyingiseti ya kona mpfukeni a yi qingelaka muyingiseti ya milosa rishi milosa muyingiseti a mpfukeni a wu sweni muyingiseti a wu sweni a swi komba ku va ku ri na muyingiseti a mpfukeni kambe a hi kumani khwatsi na muyingiseti

0: Ngiseti taringata kuva hilavetela kuva umhlati nqunga tsuka ti phika ayitivi kumbe matsamela matovese malulamili mwingiseti mpfukeni hamilosa aushen mwingiseti mpfukeni hamilosa lishile
1: aushen lishela n'wana ba
0: naka se hakumana
1: na ukuma swina mina
0: ema
1: leyi betini dzimba a kusukela ka malei febrero 1 ro 11
0: a dzimba
1: tava
0: a swiyena leswi swi kona ka malehisi ma swi tiva swi hlamusela yini
1: a swiyena leswi a swi kona khwatsi a swi kona khwatsi ka malehisi yo ma hi ku twa hina o twa vakhali loko va hlamusela va kontarele ku ma hi ku swi vona ka malehisi a swi kona van'wana
0: Inkom, bongil?
1: Nalikona ba, se, naku kamisera leswi ni swi twisiseke xiswona.
0: Naka.
1: Swa ku khale ntanga va lahlisa leswi swa ku va lahla kwalaha ka tindzhaku na kona ka muti kwalaha talaweni laha ka mimiti yo lahlisa a wu nge se va ni madeya ku nga na nchumu a leswaku lwa muti lwa tshama le. Eta a ku nga na swimitela a va lahlisa leswi swa ku nkama lowu a ku nga na masimitela a leswaku mulomuzana loko muzana mun'wana mun'wana a faku laha ndyangwini masimitelanyana lavo va ma hanya na kwalaha kaya la kwala lithangweni swimindzakunyana se a fa munhu va lahlisi leswi a ku nga na ka xawu a lahliwa njhe a lahliwa swa ka pfutsiloo hi xikumba leswiya kumbe xikumba xa mbuti kumbe xa homu loko u nga na homu u lahliwa ntsengo a ku nga na amukasha nkasha nkama kona wolowo no swi twa leswo mina vanyana owa loko va tlhamusela lowu a li kona wa ni kuma ba
0: kwatsi hakumana
1: se enta hi ya hi ya swi twa futhi swa ku swa maheka futhi a tinyangeni swa ku loko ta nyanga a gukisiwa timpahla ta hinkwato letiya ti ya tamelisiwa matlharhi wolawo a ve se a lahliwa na yena wa lahliwa nga lahliwi ka xawu na yena maji i ku ri hale mugangeni loko se nyanga a ku tala swinene kusa u la ku za ku voniwa a mamahela lawa ya mabaliwaku loko kuma swa ku a hi swi voni hina leswo va tlhaya ya wuya hi ku lahlini a hi zanga hi wona leswi munhu a fika vekiwe ka xawu siniya imagine va lahlela kona hi swi swa ku veni tinyanga hi vona va lahle hi xivona voo ka xawu wa ko n'wa mukhomi n'wini ona se leswi hi swi vona ku seni mugangeni seke leswi hi swi vona ku swoko sweswi tinyanga hi to ti nga ta lahlaku laya ku biwa ntingo wa macomani layana nkwangwangwangwangwangwa a va ku fambisiwa munhu se n'wina mo landzelela n'wini a mukhomi hambi ku seletela hi voo va seletelaku vo lava va tinyanga lavaya hinkwaswo swo sweswo se maji leswi mi ni nga swi wona se ni nga swi wona hi matihlo ni swi vonile a joni ka matiko a vambe swa ha maheka leswo
0: kambe va swimahisa swo swi u swi hlamuserisaka hi swona
1: na leswo va swimahisi leswo ni swi va swima hi mayelani swa ku munhu nkarhi wun'wana a yo fa hi nghozi ya ka yo gwaziwa yo tlhaviwa xikhwa swona se va ya va lava munhu a tata fika a murhiya a mu sweka leswiya swa ku veni munhu luya ti nga ta lava lweyi nga yena a nga mi tlhava nga mi tlhava ntangu ka ndyangu lowuya va ta hela vanhu lava hi xikhwa lavaya ka muti luwa loyi a nga yena a nga maha nghozi leyi a nga tlhava lweyi a swi vona loko ya ku ya ta nyanga leti ni nhlikani leti a fike a hlekilile nga gqoka nga nchumu a fika ti vola phambeni ka vanhu ku ngo wo tala la leswi ni nga swi wona leswo loyi a fika a tirha luya ntanga a lahliwa loko a tamelisiwe xikhwa a swi vona leswi se ni nga swi wona mina leswi ni swi tivaku ni nga swi wona kasi leswa haleni seni hayi a swa ha tirhi khwatsikhwatsi hi huma hi ko ku twa nkama wa kona wolowo vamanga se a na ku hlengekanyana hi fika kwalaho leswi ni nga swi twa seni leswi ni nga swi wona
0: ya swa karata
1: ndyamu swi karata swinene
0: swa karata
1: ndyamu
0: badzimba hi bongile
1: kona vamanga
0: Nkomo.
1: Hayi, heta mahonelo man'wana
0: man'wana a ni ku vele a dzovo ri chikuva bandla
1: impelempela
0: xichangana xi ya xindzuluka xi hi byela leswaku masindzo ma yimba loko ma ri mambirhi
1: impela ngece
0: loko lo va loxi nga taza lituwa le ku ngece
1: nata
0: nkomu ebongeni
1: kongamela
0: 22 le ka 2 hours xina 29 minutes hi le endleleni ya ku va hi bula ni vayingiset muyingiseta mpfukeni na milosa rixile
2: Alfred yani wa mina wa ka muyana
0: hi mina wa kona wa ku baliwa i magelani
2: na Elia Zandre Zandamela amarakweni
0: tatana Zandamela
2: mobo
0: i kahle n'wina mindyani
2: hahi kahle
0: nkomu
2: ya
0: se a nkarhi lowu mi nga kula hi wona leswi swimi swi twile swihenu leswi hi vulavulaka ha swona swi ni nhlamuselo muni ka vutomi ra hina ra ku hanya
2: mina ka minkama leyi ni nga kula ka yona a se swuswi laha leti laha ni voni minchumu yinyingi ntirhazosari minchumu yinyingi stres ni va ni yi vona loko ni ta hlaya hi tlhelo bya loko ku fiwile lani mutini a khale a ntimo van'wanyana a va wu veka a ntshaku ka yindlu va veka ntimo wa mulumuza ku famba minkama ya ku leha bya va humanyana ka kutsongo a wu ka yindlu bya va beka a khwatini masikola ni kusuhelani i va ntimu wa va ka manyana wa muti wa va ka manyana wu khale talana a ku lahliwa ka nyanga chumu ni chumu xi ni nkarhi wa swona ya chumu ni chumu xi ni nkarhi wa swona giverbad nini a ku lahliwa ka nyanga ni swi vonile futhini ni swi voni ka khongoloti ni tlhela ni bonta swi vona kola marakweni ni wani pasado
0: leswi nga na swoswi swa ha tirha leswi
2: ni swi vonile ni wani pasado so ke a ni configurange ku va ni ya tlhasa lahaya yanga kona purto a lahliwa hi vanhu hi tinyanga kulobye ta matiko ni matiko leti ti taka purto a ni nkulu nina lweyo a ni nkulu ku bu a tinyanga ta matiko ni matiko ni mabayiro ni mabayiro matala a van'wanyana va khwelile henhla ka tiyindlu ta vanhu para ku va va ta vona swa ku kwenceka yini mazi a va konsideranga a ku va va swi vona leswi swi encekaka laha mazi va hlaya leswi loko a lahliwa munhu wa n'anga va tela xikhele va tlhela va ya tela nghoba yi jikaka yi ya hansi lani i nga lani a taka bekiwa kona va tlhela va mu tamelisa a khari ni leswi a nga patirha ha swona hi leswi va swi endlisaka swona a muxaka lowu wa tin'anga a gora swin'wanyana leswi ni nga swi vona kolomu marakweni ni nga kona a kwene mbani ya na mun'we dalpat a nga luza a tekiwile a famba a le a simetera a nyangeni lahani ka vabaniyana va ya va ya mu hisa va va teka leswiyani swa nkuma wa kona va swi teta ka xikaxana swa ku va yi na switeni leswi va damisa swona a ni swi tivanga mazi yini hi ya partipara lahayani ta kula ngena ka vasurumana a vasurumana loko afa va n'wi susa hinkwaswo leswiya swa le ndzeni ka yena a sala swona a nghena nchumu lomu a nghena nsila hinkwayo liya va yi susa va famba va ya va ya mulahla loko i le wanuna a tenderiwa hi vavanuna loko i le wasati a tenderiwa hi vavasati lani nga tshama kona ku ni labi lebyi ku tshama ka vavanuna ku ni labi lebyi hala ku tshama ka vavasati
0: ulalala tintonga ti hi kanganyisile na 2:35 minutes xi ta mahlweni ku va ya mukala va yingiseta mpfhukeni va yingiseti ya milahla lexile
3: lexile Manfred
0: mianka ayo ayo mpfuti bula na mani
3: una suluti novela ka xihlava
0: aza na magigi mhaka leyi mi yi twa njhani
3: a mhaka leyi hi kumele hina hi xikhale ka kona vhela na ya ni ku makaya mananga leyi va buvu va hina va mhaka leswaku ku na tihomu leti va nga ti khetile ka ku homu leyi ya yena loko a fa ti nga va hlohe xikhumba xa homu liya mara nyama ya kona a hi yindla a ku va na nandzu lowu nga ve kona se hi parti ya feni ka tinyanga a tinyanga ni vhele ni tikumele kulu ni nga kona ka xihlala a nyanga swa koteka leswaku loko i fa va cela khele hi nyanga la vona ke ku biwa macomani va gama va ka ma a makwa le hansi leyi va yi vekela xiqowani va yi nyika xiqivo ni macharinyana ya yena va gama va mbonyanguse ku sentiriwa tlhele hinkwalo se swigame swi ya swa cincanyana futhi kolano a swoswi lomu ka hina lomu ka xihlala lomu a tinyanga loko ti fa ku tala ka tona a va ti lahli ku fana na hina hi lahlo leyi cuka se ni tela dyambu va ti lahla ti cuka wuxa hinkwaswo swo sweswo a hi swi tivi swa ku i mhaka muni majike parta ya vunyanga leswi na swi vona hikuhambi hi swoswi va ha swi yena se ka vasurumani lomu ka hina lomu va kona vasurumani ku na swimitelanyana la vona yaya nje hi vulahleni manje kumbe wanuna kumbe wansati lava lahlaku yena i vavanuna va sungule ku muhlundza kosena va mi teka ka xibokisani xa kona xiwa famba na yena hi famba hi ya ku lahleni va fika va cela khele na vona va gubanyana va mi teka kuloniya va gama va mi tshulula ka bokisini liyani bokisini liyani va tlhela va muka na lona loko ku famba un'wanyana musulumani a lahliwa hi lolelo ku famba un'wanyana njalo leswo swi laha ri kona va hamahisa hi swona se manjeke hileswaku hinkwaswo swiyani swi endliwa hi kona ka yini a ni na nhlamuselo bavona majeke michumu leyi ni yi vonaku switiri na yi vona kani mambo na nyiselo van'wanyani va
0: ami nga tshama mi vutisa ku lava ku tiva nhlamuselo ya kona
3: ka parte ya tinyanga ya vutisa swa ku kasi muza mu swimahisa xileswi hi mhaka munhu se van'wanyani va n'wi gwela va ku a leswi i nawu wa hina hikusa ka munhu lweyi a dibeka ngati ku ve a nkarhi lowu a nga pfariwi hi wona a phuzile hambi hi yo ngati se ntawu leswi yo tlhela i dibeka ti nge tirha leswi hina hi tirhisake swona se hikokwalaho va mi lahla va mi cukisa se loko hi ni hi xisoswi handle ka xikhale leswi va nga mi nyika matlhari ya yena a yi tshama na wona kona va mi lahla na wona se komo hi ku vutisa ntse munhu o kuma leswi a swi lavaku yena a ku tlhamusela kumbe hi swona
0: kumbeka
3: a ku na mhaka hi nga ta yi yalaku hikusaka a hi swi tivi
0: inko
3: khani mambo mamyanga
0: bongile tatana magiki
3: inko
0: mingiseti i 2:38 minutes Mwingise tampuke na milosa.
4: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm

0: Radio Msambiki azongeni katiko.
1: Peralta xana muntu. Hloko maka mingseti yole takana yona. Vulavula hi swihenu hano leswi swi tshikaka swi humelela. Loko tswa ku vonaka khombo la ku lova anga ve mulumdzana anga ve mwanyani kuni swihenu hano swa ku alahliwa antsendzeleni a qekeni van'wana va lahliwa tlhelela khumbini swikhumba swa homu hi lexi a kapukiwaka swona a ku lavi bokiso hi lava ku tiva leswaku kasi nhlamuselo ya swona yo xo sweswi hi ya kona leswi va swi endlaka na va ehleketa leswaku swa humelela swi gama hi ku va swi humelela xana na 0800 51 333 0800 51 333 ya mukala mingiseti ya mpfukeni awuswini lexi yile mingiseti papai
2: a credito a xikopitala purisi byi nga bibeka
1: tisana zandamele
2: zandamele a khela ka boe alla heleliwa hi credito
1: swa humelela
2: agora a na ha le tolani ka vakurumana mazija a hetiselile kutani wa mina novele ka lava va vakurumana la a leswo leswa ni byile ku va ni hetisa swona Então, nesse fina sala já, ele fato muito ninguém viu desprendo a malachela lá o amanga conhece e malachela é normal e a coisa lá amba ambiliciane sabe pazata Kodi mbono loko a swi la tamela khazi porque a khazi dya nga tamela a hi swi tivi leswaku a tamelela yini i para ku gama ni para kumbe loko ku khalo ta vanhu ka zona lebyiyani fike yini a hi swi tivi ya swa a chavisa ka minchumu ya ku fana ni liya mazi hi nawu wa vone vone loko va lahlani va lahlana hi xivone lava va tinyanga ku fana ni masocha loko ku pfa musocha ya biwa swibamu lani a nga fa kona na yambaxiwo sarbamente lebyiyana nga ta yambali dona ku fana ni pholisa na byona loko byi file byi yambexiwa hinkwaswo leswiyani a byi tiva swona meni xibamu a xi lahliwi bya hileswo ni khanelaka ni davadava swona ni wu dliwela mina ni gamela kona papayi moyanga khani mama
1: inkomo mkhudlwana ebongile
2: khani mama
1: a vutike mwingiseti karhi hi ya mahlweni ku va hi bula ni vahanyi tiko hikwalaho ka swihenuhenu swa ntumbunuko leswi hi tshukaka hi swi vona hi swi kuma endleni ka mahanyele yamukala mun'wana muyingiseti a mpfukeni na kuri muyingiseti ya milosa lixila awuxeni
3: awuxeni
1: lixile bula na mani papa
3: hi byala ka ndhavini leyalindimati
1: madlaya phezulu
3: hi swona
1: aphasi ku na manyala
3: hi swona
1: enaka mi twa njhani mhaka leyi vulavulaka ha yona
3: amaka yi sungule tona ni na mi nga vula leswaku ni tshuka ni hambananyana ni van'wanyana na ku ve a ni hambani ntamu swinene hikuva leswaku byela ku ni ku enkwanto na ka ha hanya tinyanga na ka ha li kona tinyanga lomu misaveni lomu swa swi ngwendangwendle swa ku heleketa swo tiyini a swi na ku hela leswo embora sweswi swo kala swi nga ha fani ni nkama lowuyani wa kona wa khale lowuyani hikuva a swi tale hi ntamu sweswi hambi to tinyanga se ha famba na tona sontweni manje a timhaka leti ta ku va ta ku pfhuka leti na ti nga ti kona leto vanyingi ni va tiva ku va fuya ku tihomu.

0: muva ni tihomu leti ti yo tisiwa hi vanhu va ku tatari ya nandzu ka lava a se a nga zanga xave homu maje se ku va sala va fuya tihomu la hikuva ti wisiwa hi vanhu va ku tari ya a swin'wendengwende swa vona leswiya swa hali kona leswo
1: leswi nge ka mavonelo ya n'wina leswi i ntlhamu lowu rhiyiwaka la
0: ya a tinyanga leti vhela ti ni mpfhukapfhuka ya yikulu swinene purke va tirhisa a vunyanga la vona leri a ku pfhuka ku kona phe ku va ka zindzolagi swoswi swa ku a swa ha talanga ku fana ni kameni wa kona ya la ka tinhloho tin'wani ta vabanyani yinini na dayi ni ti tivi leto a ni nge mani a ni la ku yangula kwala ka tina ka tinyanga la ni malahlela tona futhi lana a swi katekanga ku ri mhaka yi mahekaku leyo twani hi ku vanhu va ku tala va vula leswaku a va swi tivi swa ku ku endliwa yini loko ku vuya tinyanga kuloni ta le lava nga pfariwa ko la yena ni lava nga pfariwa xikan'we ntango wa wena dayi va ta ta tlhangana laya hi ni vo va tenderaku munhu liya wa nyanga liya se leswaku kumbe va mi tamelisa yini va mi chela yini tala kumbe a ta kota ku va a landza ku va u landza swilo swa yena leswi swi nga lomu ka vanhu a hi swi tivi
1: mara swona swa karhata
0: swa karhata bawa swa karhata swa hlupha lomu mintini
1: ntamu
0: swa hlupha lomu mintini kaya va kona va sukaku vamangu va famba u kayima tihomu va famba va heleketa loko hi ku swi helile ha ho bazama swa hinkwato tinyanga ta hali kona landa a swi na ku hela leswi tinyanga ta ha tirha kanimambu bava myanga
1: inkomu swinani ebongeli bava
0: ekusona ta ndungulela mukhavele
1: nikolao
0: mukhavele ku simangu wa ku rungula lwa ka ndhavini
1: inkomu
0: hi swona.

0: Bangisethi 2 hours she ihlatekela 55 minutes ihlala vuya kuva ta brand new mindset inhloko makha le hitakana yona namuntla helese hasheke mindseti serves kumbe 87051 333 inhlayo leyi hi tirhisaka ku va hi amukala vayingiseti hi vulavula hi 87051 333 kumba ku va ku na mindseti ampukeni milosa rishile hi bula na mani
1: rishini tata na muyani
0: nkomu mkhudlwana hi bula na mani laha
1: jala ku tsaliwa Barod Lipomba Zongoni hi loko Francisco Monda
0: tatana dzonga
1: eh
0: hi nga hi byela leswi mi swi tivisaka swona ndzongweni swa humelela ka leswi hi nga swi xaxametelana ma swi tiva swa ku swi kona kumbe mi tshame mi swi vona kumbe va mi byelile a ni hlamusela ya swona
1: eke nhlo ka mhaka bava minyanga ko mani na radya a ni twanga
0: namuntlha hi vulavula hi leti ti nge ku tshuka na ku li karhi ku landziwa a swiheno swa ntumbunuko loko swi ya ku lova rixaka van'wani ve le a rixaka leli li loveke li fanele ku va li lahliwa agqekeni a ri na bokiso a thandiwa xikhumba ni swiheno swin'wanyani mayelana ni ta matshamela hi le ku twa swaku swi na nhlamuselo munhu leswi loko mi le karhi mi swi kumbe mi tshame mi swi twa mi swi vona a nhlamuselo ya swona hi yi
1: ya leswo khani mambo bava muyanga ni xesile ni ta swi vulisa xileswi ni ta dambadamba na ni vula leswi a swihenahena leswo swi nga tala bava muyanga loko hi la ku swi cuvuka a leswi era nkameni wa kona wa tolo lowu vakokwana va bava va nga tswaliwa hi vona ni swoleswo futhi a swi hambana hi mimiti kusa ku ni mimiti leyi byelaka ku loku ku file a mulumuzani la ku ni homu leyi a jezi tihomu ta kha ya ti chuluwa ni mavito leyi ximanyamanyana a tlhela a vula mulumuzani wa muti leswaku loko ni fa mina dlayani homu liya mu tsema xikhumba lexi mu ni lahla hi xona leswo hi ta swi vula leswaku ali swa vona vakhale leswi va nga swi tirhisi xiswona para ku veni va lahliwa xo leswa ka ndyangu wolowo a xiyeno xa khale vhela a xi li kona kona gqekeni la muti ka mani loyana a ku nga fambi muti muti yo miti ya hina leyi ya lo mutitlhaveni lo loko a file mulumuzana a vo huma tandzile xikwala ndhawu ka yindlu va fika va celakele para ku vina na kwini a lahliwa kona a ku ni xiyeno lexaku va ku futhi loko a file kumbexana i swini i maparatu ixini a swo dlayeliwa va ku leswaku ku fi mulumuzana maxiswoswo va va muyaka hi kona ka ku a ma cinca ya ku cinca ka misava se ni ko a ku veneni swa khale se swi ya swi ndlula hi ya hi swi tshikanyana leswaku hi tsutsumela ka vukhongeli swoswi se hi leswi swi kalaka swi nga ha talisanga hi swona hi la ku vuya eka malahlelo lawa wa ku veneni u yahliwa u yoke agqekeni ya hambana wa vona ku fana ni malahlelo ya tinyanga bava muyanga a nyanga loko i lahlisile yi tenderiwa hi tinyanga kulumi a loko i ya i ya lahliwa in'wanyani i lahliwa na yi yo tshamisisiwa i tamelesiwa swivhinku leswo i lahleli la vona i ntumbuluko wa vona i mahanyelo ya vona leswi va hanyisaka xiswona va lahlisanaka xiswona se swa fana na ye hina van'wanyana a malahlelo hina wona u vona ku fana ni masurumani hi nga swi teka hina hi ku leswiyani swi yo biha manji loko hi la ku swi landza loko ma ya ma ya lahliwa masurumani loko a li wansati loko ku fambiwa va ya va ya celatlhele i gama leyi hambi wa xikwaritana a xingobani va teka munhu luya va mu hlundza endawu va gama va mi veka le angobeni angala hlwe inkasha bafika bamusuta bamulendelela sangu bamulada sewa gama bamphutela hitungu bambonya asikwardanisiya sewa seledela andawule yahle seyina inga sitheke ku asala balatisiwa ku yini loko hela ku swilandza hambi hi Yesu Kristu leyi anga yena ange hi yena mutumbuluxi wa tilo ni misava alatisiwi xisoswiya wa vona se hi nga kala hi karakaneka hi tsutsumela eku yini leswo mun'wana na mun'wanyana a ni mutumbuluko wa yena wa ku hanya bava mina nga ni vulavula ni nyima kwalaha
0: hi matwili marito ya n'wina mpfuti
1: khani mambo bava
0: nkomu swinene hi 3 hours swi tlhetekela 1 minute hi ti amukela vambirhi vanharhu va yingiseti ku va hi ta gameta lele bulu hikusa ha saleni ku va hi nghenaka nokonoko swikolyana switukamus kambe hala ku va hi gametisa mhaka leyi ku va hi tiva leswaku swivangelo swa kona ta ve swini swi mhaka leswaku ku ni mfambu lowu muyingiseti mpfukeni hamilosa rixile rixile mukhudlwana hi bula na mani
2: tazana
0: muhale
2: ndzi lava nghena makelo mina ndzi lava ku n'wilisa leswi a swin'wana a vula ku i tumbuluko ku veni a hi tumbuluko ku ni leyi ndzi nga na tumbuluko a ku ta a munhu loko a hundza misaveni a kale ku va nghena tikaxana a munhu i wa a ya vekiwa va ya lava ya kele va n'wi phukela ka mabyanyi va kela va kama va kela xikortana va n'wi chela limavaka va lava ya mabyanyi va valekela lahaya a seleteliwa hi nga vula ku hi lowu nga ni tumbuluko wa vakale kota tikatiko ti nga yahafa hi leswi nga vaxitana va ku sweswi ku tirha ku tikaxawa ti hundza laha leswiya a mun'wana i nyenya a ku ya simitera lomu ku nga lahliwa vakokwana vakwe ni vapapahi vakwe a ku loko ndzisa a ndzi lahliwe laha a khumbini ka yindlu ya yena lowuya mina ndzi lava ku vulaaku a hi tumbuluko u swi lava yena a veka na yi wa yena kumbe na ndzi kalahliwa hinaseni ni lahliwa laha yena swi ya kambe loko ndzi swi cuka ndzi laha tumbuluko a kusa i tikini lomu ku nga lahliwa papahi wakwe ni vamani wakwe ni vakokwana vakwe a nga kulanga i lava yaliwa hi ku ndzi cuka a hi tumbuluko ndzi vundza lava a ka parti ya tin'anga va swi tiva vona leswi va mahataku swona swi fanele va vona i tumbuluko wa vona i nga ta wu tiva hini va lahliwa vhela va khomisiwa matlhari swinenani va tshamisiwile xitulwini hi ku swi landzelela hini hi ku byi lavekela ndzi nga vula ku i kasi va loko a file a pfhuka a famba ka lomuya a nga tirha kona kumbe van'wani kumbe va tiva ku lomu i ndzikile swi tinjhanijhani lesiya phela va wisa yini a ri dyiwa laha kaya endyangu ndzi hundza laha a ka karti ya vasulumani lavaya ndzi nga vulisa leswaku i ntumbuluko wa vona leswi va nga swi loko ndzi cuka va tirhisa a ku va tile misaveni va nga hena chumu va tekhela va nga hena chumu purestaradao loko a luza musulumani va chekela ku mimirhi ya mati va musunta jumbela xaka hinkoswo ya va le ikalweni na nga hena zakuka leswi ndzi swi kota ndzi swi cuka loko matimu ya leni a ndzi hi zona endaku va vuya va mulaka a va muchele ka kaxawo ya rhombi ya muhubuhubu ya ku va mu phutela ka yona leswiya va ndzumbela leswaku leswiya hi lomu ka gulu lebyi a nga ta ha gona kambe mani wakwe a vuma va mu khelisa lomuya va va mu tekela a ku tima ka mina ku ndzi komba leswo manji a byo tala byi hena swa hina vanhu vamahanu va ku loko ndzi fa ku na yi humu leya ndzi phukeliwa swi ku tshovelekela a ka mina a ndzi voni na vutumbuluko mani ndzi katinganga masurveti wa vona i na hi wa vona ni masurumana ibongeni ndzi yima laha
0: nkomu swinani ebongeli papaya
2: adima
0: i 3 hours na 5 minutes hi ta amukela vambirhi vayingiseri ku va hi ta gameta nokonoko lowu. Muyingiseri ta mpfukeni na milawu sarixini
3: avuxeni bava muyanga
0: nkomu swinene hi bula na mani mikula
3: kuluma na hi ri ne xumu yanga kumeka kuma njhakazi ka maleni
0: ka maleni nkandi
3: nkandi
0: mi nga hi byela mi twa njhani nhloko mhaka leyi
3: mhaka leyi na kulori leyi hi ta nghena leni ya hi nghena leni ya kuve a ntiyiso le rivaleni i male
0: ey
3: i male yi vangisaku leswi ku ku famba ku tekiwa emichumu ya matiko hi ku famba ku senciwa mali a timhaka ta ku lahla munhu hi xikhumba va ti teka Joni ta xizulu hikuva makwawu wa bava wa mina a nga famba hi 1929 a ya fela leniya a lahlisiwile xileswo va tlhela va wula leswi ka muganga wa kona ekhwatini ku ni ndhawu va nge kwambonambo adorobeni la le Richards Bay va ku i nawu wa tradisawu ya xizulu loko ku fa hosi yi dlawa ni ku dlawa munhu loko va cela khere la yena va dlaya munhu luya va ku i xiwo kha mulilo xinkosi va ta mu rhuma ku famba ko kandzilo a rhumiwa hi hosi se lomu Musambiki loko hi tihlovo tinyingi ni nga kona lomu ni makereke manyingi ma nga kona lomu kereke ni kereke yi ta ni nawu wa yona se hi ringisela hina hikuva hi ni xiteke hambi mahungu ya hina ya lomu Musambiki lomu a ma khulumiwa hi xichangana ma khulumiwa hi xichangana ni xiputukezi kambe matiko man'wanyana loko va ku i notisiya ya xilandi ku khulumiwa xilandi ntse se hina hi nga ni xitekela lomu wo ringisela a swa ku pfukapfuka leswi mina kusinisisenta hi wotu swi sungula lomu swi ta hi sini hlengweni loko ndza ha le mpfana mina a ndzi nga swi tivi swa ndliwa manjhe se swiwuswi ku tele midliwa hi leswi hi fambaku hi swi teka hi ku lava male namuntlha se ku ni tinyoka a nyoka liya nkama nga yi teka va mu nyiki nawu a nawu lowu a ti nga wu siya la kaya ka kwena loko a nga wu siyi nawu wa nyoka liya yi ta sa yi hlupha phela hikuva i mahiliwanga leswi va nga mu byela swona yena loko ndzi cuwuka mina ndzi cuwuka swoleswo kambe la kaya ka mina la a ku na munhu wa lahlisiwaku xileswo hi ni ndhawu leyi hi lahletelaku kona kusukela ka kokwani a nga fa hi mina sinzi 39 ya funda ra simitela leyi na hi suka a xizavane lomu a nga suka kona kokwani a talfika se afa i sati wakwe ku va ni simitela la xindyangu kambe a hi na swikhumba a hi na yini loko ku fa munhu laho ya lahla se malahlelo ya ku sungula ya khale lawa ni nga ma wona ma 60 doxi 60 yiwu a munhu a vo mi phutsela ka mbalo wa ku nga hina mikaxawo va mi phutsela hi mbalo va tlakula hi mbalo lowuya va mi peta xikheleni va seletela tona tinyanga hi tona ti nga hi ni tradisawu ya toho hambi tona problema hi leswi swikwembu swi nga lahaya muzulu ni mundhawu nga wula ku i nawu wa Zimbabwe wa hlengweni parabe ni nawu wa kwazulu hi ko Joni a ku na xikwembu xi humaku xa xichangana la se matradisawu ya le handle lawa ya ku tinyanga ti lahlana hi xitona ti mahisana swona loko ndzi swi cukiselile kusukela loko ndzi le mpfana ku fika nyamuka ni ta swi wula ndzi gama kola ndzi nga tatela ku va ndzi wule nchumu maxi ntsena loko ndzi hlometela hi timale a ku rima loko va nge va famba va pfuna loko 64 a hi vandlela timanga lebya lexi ya pezisa xitolo ku nyikiwa mali ya 20 xikudu hi mugomo manjhe se a ta hali kona timanga loko hi mhaka yini ya mali va famba va teka swilo loko se hi rima lomu swa hama hi swona hi swilo leswi va fambaku va swi teketela khani mambu ba
0: nkomu swinene bongile ka mavona leyi ya n'wina hi ta amukela muyingiseri gamese Um pouquinho, 13 horas na 10 minutos. Agora não me inquieto um pouquinho. Acho que um pouco vai correr, não me inquieto ao gamo. Cara, se ganha muito, se eu com uma caleta que na Iona. Se é, não sei, né? Me inquieto ele, ah, que o fone ele, se é enjoe, coloca o curando sua mala, que a mais segura o calambe sua mala. Me inquieto um pouquinho, ao ser.
1: Bamina nga nkhene vuya.
0: Ina.
1: Ephilipi novela kambe ana ha vuyi ngopfungopfu hi mhaka liyani hinkwayo leyi hi fambe ka yona ni yi twile leyi xexi xa ku se xi hi hlamanisaka swona.
0: I xini kambe?
1: Hi vone swaku hi nawu wa xisoncho a ku duluwa xibamu ni maphoyisi. Se a swosi xihelo lexi xi nga tala lomu ka hina lomu ku fiwa ngopfu swinene hi ndyangu hi xithuthuthu. Manjhe ke loko ku fiwa a mfana a fa hi xithuthuthu va teka a gaxa loyani lava nga na kulone va fika kaka va paletela musava swi dumulela swi ku yini va tlhela va suka loko va fika swimitela va fika va mu susa loko va n'wi veka swilo va n'wi veka laha hansi va dumisa swithuthuthu swi paluxela kaxa loko yi loko a phuza mabyala va teka mabyala wala wa ya ku hisa lawa va kolola va chululela va gama va yisa swithuthuthu swi paluxela misava kaxa wa ku po na swi ku thwa. A gente quer o que a nação não se sente, a nação quando a nação não se sente ninguém, a nação não vai se sentir calma.
0: Em como, o bom que ele não fosse nem.
1: Em como.
4: Sigela Gachoche, no Divela Nisonto, meia-noite, 4:05 horas, e Xuxa Chicangue.
5: Inhambani, Gaza, Nimaputo.
6: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magyala manene, nakunga choti uchenje.
5: Usiku usiku, lizalisha.
4: Radio Msambiki, aizongeni kati.

Ngisithi project mambo kusikela leka shokwe kungalikhale itabeleka skodla nosto kamus nakona ko arati msambiki lana ifula kamkhangile swa ku ngisithi ahlawula tinsimu namuntlha matirhele matave mahambanile mpela ngisithi afanele ku va hlawula tinsimu leti hi tixaxameteke akuva hi titlangisa hi tsakisa muyingiseti ka nkarhi lowu hikusa masiku ndzhaku muyingiseti a wo fona kunene a ku ni lava a risimu la ku karhi se hi ri caca ka internet kambe namuntlha laha hi ta fambisa xisweswo leswaku hi hlawula tinsimu se muyingiseti a ri yena loyi a fanela ku va khetha ku ni lavela ku ni chela risimu la ku karhi wa swi vona leswi nga ta fambisaka swona hi kombela ku va hi khomeliwa ka vayingiseti hi matirhelo lawa ya namuntlha kambe to ta ba na tona leti hi ti hlawuleke la hikusa hi navela leswaku muyingiseti a chachula hi machachulelo lawa manene na hi ri xikan'we

0: Ive vagondesa kuti nzvakadi mapolisi ya marongomuna eyakava ashiregera shapase ya yenga no vanhu vazhinji kupindiridza mutengo yishikirira vonai ngopamberipo yakaenda kuita ngozi vanhu kakuruza home vanokwana kuita makumi maviri varongomuna. Ishapase waibva ngo mudistritu ro shiba vava muprovinsi ya Sofala kushienda kunyika yojoni na yakirira pa posto yo fiscal za sao yolindera mapolisi ya azi kuita basa rerese kuti mukati mo Shapase maiwanika vantu vazhinji kupindirira mutengo. Shapase yaidikana kuti ifambe no vantu vanokona kuita gumi no vanomwe kaveta yenga no makumi maviri no varongomuna. Vazhongisive vareva kuti nzvakadi zvinodikana kuti kuonerehwe ngozi dzomotokaronga tizwenyi mazwi avo vashipangi
1: ikarati leswi inga zviwona la Helena a tisilu ka Zavala leswi lava ku teke hi ngo tlhelele hi wa hi xikan'we pra hi kuma manera ya ku hi resolvera a problema masidenti leriya sawu everydade ke a phoyisa hi vona ma fiscalisa sawu hi vona mateke vona loko va fambisa kweni lomu xitaratini mas hina nghena ka movha na hina ntengo swi hi katalisa teke swi hi nyika interese pra hi wonisa kasi a fambisa ku yini lweyo a kona for example si no xiforumu xa vera viatura ti teva ke accident
2: vingavanhu
1: vo ivinga evelocinary sensitive nta no xikxitamu xitetulo hina nga lomo vhela ndyangu hebavo hina hela ku chikela ka hina ngama hini vana hini vavanuna hina vavasati va hina pura chikala kwasi lika loko hi miyela van'wani va ku famba hakisa wena ja loko a zva leswi mun'wana a nga woni swa ku a ma yisa ku yini u chikela kyana pulu wonsa ku kuma swin'wana swo kala swi nga swi nga lava swi nga lave kuma enta a vanhu va lusa vulonza
0: ku vereketa kwa Zhongisive na kuri komandanti general wa mapolisi ya Shibuya ngojoku jamiso ubata basa pa ino provinsi nyembani ngondava jikuregera motokaro jishikirira chikazivi kusechwa tishipindira mberi nawo masoko anofambira nongozi waliyo motokaro chisungo choshiri wenyika Frelimo ngocha chiri kuwanika chichiza kuzwira usisi hakuna hama jia jakasara paruvanje ngondava jikuruza kohome kuchinyauka majavo pangozi yomotokaro iyo Zavala Frelimo muno muprovinsia ngo iri kuti iri kuwanikavo mukati mukupekeja kana kuzwirana kurumirana nyoka ngondava jongozi iwale. Pauno mukuvo tinoti tikokesha panedo basa Idraso Makondela
3: mukuru wanu muchanji wohofisa inunajirira mudenderekwa wechigumi ntatu woshisungu Frelimo vari kuchunguja kuna vakuru wanu vohofisa inunajirira mudenderekwa uwari mudistrict yoguvhuru kuti vanodikana kuspira zvikuru wanu maningi mukati mobasa rokuzivisa zviya zvakanangwa mudoroba lo Shimoyu varsenia masingi vaizvibhuya chishanu chino chosumana mudistrict yoguvhuru kwapi vakakumbira kuti vagondeki vohofisa iwari vanodikana kutsvaka kuziva zviye zviri kuva madambudziko rovagari vodistrict yoguvhuru izviwari kuitira kuzvibhuya mukati mumudenderekwa uwari
4: va buscar todas as sugestões de todos os camaradas, de toda a população a nível do Buvuro e trazerem para nós enriquecermos os nossos documentos para o nosso evento que vai acontecer em Nampula.
3: Va David Ruben, mumwe mugondeki wechisungu Frelimo ka Maluvanyi mudistrict yoguvhuru vakananga paumwe musungano kuti kunodikana kupera mushambo womadekehwana nokuyeyisana mukati mochisungu Frelimo izviwari mudistrict yoguvhuru
5: azi pambeni leswaku a Frelimo kuma kumeke vakurupi bindzeni ka Frelimo loko Frelimo ila kukula ngopfungopfu lomamboni mamana wa masingi a sede distrital do parti du Frelimo a yi tsiki xihlawuhlawo va utisi mama sekretara ku a sekretar du comité da localidade de Nova Mambone da vila de Nova Mambone ma se ri kulumangana mativa ku ya lomu ka maluvana a nga ya tshama ni mamembre ya kona ke
3: mukuru wani woxisungu Frelimo mudistrict yoguvhuru va George Mantedi na kuri mukuru wani wohofisa inunajirira mudenderekwa wexigumi ntatu vakananga kuti hofisa iwari inozospira zvikuru wani maningi mukati mokupedja mushambo kuyeyisana no madekehwana mukati moxisungu ichiwari
6: no nontenyo conhecimento de lambotismo até então e o que eu disse o gabinete foi criado ontem e vamos

0: Loko ku tlilwe ao fumo he 25 ka abril wa lembe ga 1974 a Portugal e kusa atikule gigwa kare gihluliwa loma tikweni lawa ginga mabangili na zvinga tsakisangi ama socho ya tiku kusangulele antiro wa kuvula andlela kasi ama tikulawa manga hemandleni ka maputukezi mahunza makuma a kululeku. Hikwalaho, hi 5 ka junho wa lembe ga 1974, kusangulele amabulu a dorupeni ga Lusaka, dorupeni tsinza ga Zambia. Mabulu mangapatsa a Frente de Libertação de Moçambique, namutla kunga Frelimo, ni mfumo wa Portugal, ndzilo wa kona wa timelwa hi madota ya Brazil. Rio Junya, mabulu lawa amazwange moya kuli siku gaumbire awanga hazwani matikela kunyima lahu na bawuyele babula hiweti ya Julio. Hiweti ya Setembro hikona banga zwana laha kunga baku saini wa achivumele luwani hi 7 ka Setembro hiwala wala hi Acordos de Lusaka. Hi 10 ka Setembro chikwata nyana chinga tifitla Maputo na chichikwata cha maputukezi chile chia ngenela Radio Club de Moçambique. Chikwata lechi chive chikshotiwa hema socho ya lumukaya kala chitinyikela hi 19 Setembro wa Frente de Libertação yive yuchusa a mazana mambiri wa masocho ya Portugal hikwalaho kuwa hikumbela kanyipi lumukaya de 20 de setembro o alembe de 1974 João Guichissano e na anga globi wa kota nduna ya kusangula ya mufumu wa tiku loo ungata kota kuya guimba mujek e 25 de junho o alembe de 1975 na jukomba kuwa tiku ga Moçambique kuwa hunza yukuma a kululeku. De 20 de setembro, lejo, o alembo de 1964, a titiquana tia Buzi, chua itlapusiwa kovipaila. Buzi, ilumba a província ya Sofala, a tinza ga paila nagonao kibitaniwa kubuzi. Buzi imahambingano angwalungu ni distrito ya Nyamatanda, mupela gambo ni ma distrito ya Susundenga, ni Shibabava, dzongeni ni Mashanga, mutula gambo Oceano Índico. A Buzi kuhanya a 159.614 wavanu. Nyamuntla a paila jukulungela a 58 wa malembi. A chifene akavahanyi va Buzi nga distritu ya Anza. Basi mwingi seti, ama timu ya siku ganya muntla hima gemeta laha hiti 20 ka Setembro wa lembu ga 1974 a mfumu musha wa tiku ga Moçambique wa gribiwa nzaku wa tiku gibe mandlini ka wa koloni wa Portugal. Na kona hiti hi 20 ka Setembro lejwe hi lembu ga 1964 a chitikwana cha Buzi chua itakusiwa kuve paila. Ama timu lawa malongiselu imakela ma hengilitiwa hamina Ameriko Mukumba Luiz Batista e Vika Uba Sopa Gamchini.
1: Muzile Amatimu Yasiku.

0: Mahungu ya radio Mosambique. Maphoyisa ya tikuga Mosambique matirhelo mka ku kuma a tlhamuselo wa zvigelo zvi vangile ku anguzi ya mova yi nga daya a 24 wa vanhu a zavala wa zina loyi a PRM u nyimisela ku tirha woxe maphoyisa lawa ya kondlela lama fambela lomu switarhatwini ma nga kumeka a posto de controlo lejo a Lindela a Osconi Ligiani kuma ku anza ka hungu leki na yina kulori Armindo Masink.
1: A ku nyimisiwa loko ku tirha ku na ni makungu ya ku kumehiwa a hlolo ni gonzo ya ku lava ku tiva ku hi ni ndhava va tshikileko a xibombenyana lexi xi nga hi vanhu vanyingi ku tlula mpimo xi hundza na va nga va chisanga kasi ku va ta khelela yin'wani mimovha. Hungu giviginyikwa ka mitirho ya Radio Msambiki Hanersia Bata na ku hi munyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM. Nersia Bata a tingalo maphoyisa lawa ma fanele a ku ma kumeka ma nyima ku tirha kasi ka swi kota ku a ntirho lowu wa ta wu kehli wu ta famba hi tindlela leti lavekileko.
2: Foram suspensos enquanto decorre o inquérito porque não preveniram ou não fiscalizaram o veículo e detectaram que estava sobre excesso de lotação.
1: Kulaula ka Nersia Bata munyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM na akari a hlawuta hi kungana ku nyimisiwile ku tirha wontlhe maphoyisa ya transito ma nga karhi ma tirha ka usiku ligiyaga wa zina hundzuleko ku nga ve ku onaka mhangu ya movha yi nga yi daya a 24 wa vanhu. Ku alakanyisa leswaku a mitsumbu ya vamatsuva hi leyi se makunu yi kumekaku ndleleni a ku ya ka xibavava a provhinsia ya Sofala.
0: Bandla ga Frelimo lomu inyambani gi tirha hi lomu ka ku longisela a gotsovanyani kutani ku muhlangano wa hombi wa wu 13 wa bandla leyi u tumahekela a Nampula lembi gitaku 2027 ao hosga Frelimo lomu inyambani gi tirhela guvuru wa sihlanu loyi a ndzeni ka longiselega nhlangano lowu kuma ku andza ka hungu na Idrasi Makhondela.
3: Amurangeli nandza wa hofisa ya ku lunghisela a gotsovanyanu wa 13 wa bandla ga Frelimo hi xinyimo xa provhinsia ya Inyambani hi yena a kombelaku ku tihita ka hofisa ya wu lunghiseli ga gotsovanyanu lowu hi xinyimo xa district leswaku nga yi tihita andzimeni ya ku tivisa leswi swi nga va swi gemiwa aka mutlhangano wa hombe wu nga maheka ximoyo ka lembe leki ga nyan'waka. Arisenia Masingi a wulawula wa zihlanu ya loyi guvuru lomu kunene a nga kombela kambe leswaku nga ku ve ni ku tihita ndzeni ka ku lava ku tiva swikhalo swa xitshungu kasi swa swi kota ku dokadokisana hi byona aka gotsovanyani wa 13 u tumaheka wa bandla ga Frelimo.
4: Va buscar todas as sugestões de todos os camaradas, de toda a população a nível do Guvuru e trazerem para nós enriquecermos os nossos documentos para o nosso evento que vai acontecer em Nampula.
3: David Ruben, mun'we wa timembro ta ku zwiwa ngopfu ni ku tihita leswa ka district ga Guvuru a wulile ka maluvano lomu ku nga va ni mutlhangano leswaku a timhaka ta xihlawuhlawu timhaka ta ku pulicha ngopfu patsikambi ni mona nga timbela andzeni ka tihloko ta tin'wani timembro ta komiti ya district ya Guvuru.
5: Loko hakunenenene swi tiyile leswaku a korupisawu tenke yi fuva ndzeni ka Frelimo a swi yi phambeni leswaku a Frelimo ku nga kumeki va korupi bindzeni ka Frelimo ngopfungopfu hi la ku vulavula hi ku laha district ya hina a Frelimo yi kona ya famba ha yi wona ya chololoko maji a xihlawuhlawu. Loko Frelimo ila ku kula ngopfungopfu lo mamboni mamana wa masingi a sete digital do parti du Frelimo a yi tiki xihlawuhlawu va wu tisi mamasekretari ku a sekretari du comité da localidade de Nova Mamboni da vila de Nova Mamboni ma sirikulumangana mativaku ya lomuka maluvana a nga ya tshama ni mamembre ya kona ke a va premier sekretari va masirku va lomuka maluvana i siku gihi va nga ya va tshama va kapasariwa va nyikiwa nawu wa Frelimo ku hava.
3: Amurangeli wa komiti ya distritu ga guvuru ya bandla ga Frelimo George Mantedi yena na ku murangeli kambe wa hofisa ya ulungiseli ga Gotsovanyana wa 13 hi chinyimo cha distritu au lili leswaku a bandla legi hi chinyimo cha distritu ga guvuru gita simama kuti hita anzimeni ya ku fela kumbeta chihlawuhlawu mona patsi kambi ni ugunyadu hi chinyimo cha bandla ga Frelimo.
0: Bandla ga Frelimo lomu inyambana gitira hi lomukaka ku lunghisela a Gotsovanyana kutani ku muhlangano wa hombi wa 13 wa bandla legi u tumahikela a Nampula lembe gitaku ga 2027 au hosi ga Frelimo lomu inyambana gitira li a guvuru wa sihlanu loyi andzeni ka ku lunghiseli ga nhlangano lowu lomu inyambane a ku hundza ka 5 wa magidi wa vatirhi va nyamuyeche hi lava vona va kumekaku na vadefa a ENSS a ka hlayo ya 5 magidi wa vona va nga tsalelwa Horace Yurumau
6: a vatirhi vanyingi lava defaku wa ENSS na hi va nyamuyeche ku nga konta propria va ravigata vuxavisi a hungu gi kumeke na ka ri gi nyikiwa ka mitirho ya Rad Mozambique ha irhundi na thayimu waka muti wa ENSS lumuka province ya Nyambane kha khomisela ka yena loko a vatirhi lava va tirhaka ku nyamuyeche va kumeka na vadeva timali leti swi ta kumeka na swikarhi swikarata loko va tshuka va hlangane swikarato a ku fambeni ka malembe kasi ku va hakeliwa tipeceni ta vona yena a kumeka na karhi a khongotela a vanhu lava va tsaliseleko na ku ku va tirha a mabindzuni ya vona leswaku nga va wuya ta va hakela a tichapawu kasi ku manzi ku va pfuneka
7: lava nga muyeche nga va konta propre ha va kucetela ina ku va simama va titsalela lava ka va nga se titsalela va na kongomi security social ni pasi ni nuti ni lisense ya wena loko ku nga yina lisense hi ta kombela a mukhwepa lowu va nge i declaration nga wu fakazi kani mufuyi wa tumbuti kani mufuyi wa tihuku kani mufuyi wa yini lomuzonini wa zwi kota ku tshina security social u ta titsalela n'wina mi nga titsalela mu tsandzeka ku rihela tshinelani security social va hi ta kota kuma malunghelo ya ku mu mayisa ku yini para mu kota ku mu rihela mangava lawa mu nga nawu mu ta kota ku ya manziku a xa manziku swi mu humelela mu kuma mabindzu ya n'wina hi laha ma yeneleke
6: i rhundi na thayimu wa ka mitirho ya ku helani ta tipecheni ENSS lomu inyambana
0: hi bongile hi na kulori Horacio Romão basi mwingiseti a mahungu ya chikatilechi manyimalaha hi nga se vala hi mi alakanyisa tinhlokomhaka hi naku maphoyisa ya tiko ga Mozambique matirhelo muka ku kuma a tlhamuselo wa swigelo swi vangeleku a nghozi ya movha yi nga daya a 20 wa vanhu a Zavala a wazina loyi a PRM u nyimisele ku tirha a maphoyisa lawa mi nga kumeka a posto de controle leswo a Lindela a wusikwini ligiya nakona hinaku lomu inyambani a ku hundza ka 5 wa magidi kwa vatirhi va nyamuyeche hi lava vona va kumekaku na vadefa a ENSS a ka hlayo ya 5 magidi wa vona va nga tsalelwa mahungu ma nga lunghiselwa matlhela ma hingeletiwa ha mina Americo Mokumba Bernardo Salomão i basupela michini

0: la mfumwini hi amukelileko angangu lowu feleku kuve ka kunene ku tihumba wa yena Anton Tom Xikasaroyana yena loyi a tsaliwaku atikweni garika ganyambororo laha amamani wakwe ababa wakwe kunga yena Tomu Xikasaroyana mamani Lihisu Nduna waka Mukhavela na yena laha hika kunene va feleku ku ve va tikhanganyisa kota ku chada na yena Saseka Kaya Khilahi Chitswalwa cha le ka Chiphongo ka Masingi Nakula Lomu Khilahi na eka kunene vona va hlambanyaku leswaku kusukela ka nyamutlha asiku nga khomi manharhu ka hweti ya Hukuri malembe magidi mambiri makuma mbiri ni tlhanu ni yin'we muwa ta swi kota kambe leswaku tifoni ta n'wina mu tiveka le ku miyeleni eka kunene vana na ndzi n'wina laha mu feleku ku tisiwa swa ku karhi ako aka muchadu lowu n'wina mu tileko ku heka kunene mu ta batsana laha ku tala ni ku tsalanganyana ka vanyingi ndzi nga ta tsika ku laya hako va hi karhalile a wu rhangeli ka lomu Khilahi ngi karhalile hi lava michadu leyi minulaku loko gijile va kumeke leswaku a ku tala ka vona lava va faku matihlu lomu tindleleni hi timhaka ta tiphera ta lava va chadaku va tlhela va hambana wa ta tsaka le ka n'wina ku a muchadu lowu wu nga minuli laha kambe wu lisaku leswaku hi le ka nawu lowu humele ku Khilahi wa 120 wuhomu ka hweti ya mahurani magidi mambiri ikhanu ni ginwe wu laku leswaku loyi hi ka kunene a lavaku ku ve a patsana ni mun'wanyani munhu ku lava ku a tivekisela leswaku bya karata se ku lwa ni nghonyamu leswaku n'wina leswi mi tile ku nyamuka mina kasi ku ve ku mulaya hi ku ndzi nge vi ntsena ndzi gondza leswi swi nga tsaliwa lomu ka mabuku ku a vanhu vambirhi va fele ku ve loko va tlhanganyisile 15 malembe ni manharhu ngopfungopfu 20 ni gin'we ka malembe va swi kota ku chada kani leswi xigelo lexi mina xi faneleke ku ve eka kunene ndzi mu nyika swileletelo kasi ku a muchadi wa n'wina ku patsana ka n'wina ku nga ve ku minula khwati itshofu ka khumba laha eka kunene ndzi vulaku leswaku wena Antonio Tomu Xikasaroyana loko nyamutlha u ta ve eka kunene u ve u vhumelile nga heka kunene u swaku loyi hi yena a yini a limbambu la wena u nga vi mu khikela ngopfu hi ku yi taketa limbambu ku la ku moya yi wukisela leswaku a kuma ku hefemula a tiva ku yena u eka kunene i loya wukatini lomu eka kunene nuna loyi a nga mu khizamela a mu lava xikhati xo khili xa ku leha hi nyamutlha i chikele mugameta musi wa ku xaniseka kota munhu loko a hi yexe o xaniseka wenawu saseka Saseka Kaya Khilahi ngufungufu vito ga lixaka la wena nga wo muganga walowu leswaku nga u swi tiva ku lo hi yena nhloko ya wena laha mutini laha u nga kona swi lava ku mu engisa laha kambe loko mu ta ve mu swi swile ku na ni swivutiso leswi ndzi felaka ku mu vutisa leswaku li galala ka mun'we ni mun'we laha eka kunene li feleko ku ya tlhava ka mbilu ya mun'wani a tiswa ku mina ndzi wakwe yenawu ndzi wakwe mu patsana mu ve kwihi mu ve lomu ka liqodowa la lin'we ku lava ve ku mu ve lomu ka linjungwa ya yin'we loko swi ringana ku bawuka bawuka ni byin'we u nga suki hi lomu Khilahi u ku ya le bazarini bodini leyi loko chika bazarini ungazvikumi zvinhu leswi bazarini ko hluma maphephani u swi pfumala lomu avanyatofu u ku ndzi tshiki hi mina lowu ndzi yaku u ku ndzi ya le tsikanuwini hambi ku ya le xikhuyani ni cadekela na u nga rhangangi hi ku byela mani a nuna wa wena ku ndzi ta tshikela se hi to tifoni leti nga kona zvayila makunu ndza ku wotisa wena wena jaha Antonio Tomo Shikasaroya hi lisinisini wa vumela ku matikatinga lomu ka njhalu ya yin'we ku ve sati wa wena hi swinene hi ku kholwa hi vuxinci ka ku zwela hambi mufumo lowu nyamutlha wu ta ku u tama wu fakazi laha ku nga tala ni wuhosi ni wundhuna ga muganga hi lisinisini wa vumela ku i sati wa wena ke wa mu rhandza kala ku mu ku gaga tsan'wanguleli ke
1: ina ndza vumela
0: wa vumela ku yi
1: a ku isati wa mina hi ta hambanisiwa hi ku fa
0: hi kani wena saseka kayakhilayi hi lisinisini wa vumela leswaku wena a nuna wa wena loyi mu ta ve zwin'we kala ku xigaga tsa n'wangulele na ya nuna wa wena ke
2: ndza vumela
0: wa vumela ku yi
2: ate hifa
0: a kusukela ka nyamutlha sweswi mumunhu wa mun'we ximasi cha mina ahi cha mina ximasi cha wena ximasi chakwe ximasi chakwe ximasi cha wena wo rhala khokho wo yini loko mama a toni a ta ku khoma hi woko landzelela u nga le ku tiva ku ndzi rhorhovisi yakwe hi landza ni rhandzu leyo neti u kani wo tirha yini a ku ni ta ku n'wakhilahe wo tike ku vhutu hakuva a timhaka ta lirhandzu hi ka kunene lirhandzu hi ka kunene kambe zva a wu katingakatinga mina u sungati leke mina ndzi feleku ku ve ndzi n'wi nyika leswaku hi ka kunene nyamutlha lomu mugangeni hi ka kunene lomu mwangulo wa khilahi siku ga khumi ga masiku ni manharhu hweti ya hukuri malembe magidi mambiri makumambiri ni tlhanu ni gimwe wu vekiwaku leswaku n'wina mununa na sati.

0: sasekani kata mina xilo xa mina u salise ku yini ambilo ayi no dongonoka maile ku ndzi ku alakanya ndzi tlhela ndzi ku endza a tlhela ndzi ya kaya ya a wu salangi u bikanyana ndlala yo ndzi manya le mundzeni prahitaka a ku yini
1: a ndzi ku nyimela pri ta sweka n'wantlha
0: khe va vula ku wo hlakana
1: na murandzi va ndzi hlakani ndzi vulala ntshini
0: saseka ndzi na gezi kerdis laha u tele ku ta tirhuma o kumbe a ndzi ku ni ta ku vutisisa ku yini a ndzi swi ti laha u laha u katile kumbe u le kaya ka n'wina o kaya ka wena swa ku leswi u swi kumaka maha
1: ndzi le u katile xa
0: u bikile
1: a ndzi bikanga ndzi ku
0: a ndzi sukangi na yiholo timhaka ta caya laha ndzi ku ndzi u tlhela ku
1: ku ndzi xakiyari xa wuyile kambe
0: a yini
1: a hi chuma
0: hi wena u swi kota ku vulavula ku u wuyile kambe
1: ouya u ta vulavula swa ku tana ma ndzi ku dyeli fe ndzi ku nyimela bita sweka n'wantlha
0: maxikasi wena cini u nga sa wu tiraka ma ndzi nga famba hi swi nga ku byela swo madirinya o hambi va tiya va wena loko loko chike wukatini ti rhume
1: ayi swona madirinya wa mina
0: wena
1: va ndzi ku hloniphi
0: u bonga u khiya ku ka u ndzi tlokola swo a vasati laha hi taka ku nyamutlha va hi yisa le mhondzo va
1: hi ta sweka u ta tshama u lawula masi
0: kokwani u le ku ta sa uzo hi swi ndzi swi vonaka leswi i wu le ku ta wona nyoka na yinwa mati hi yo ndzi yi vonaka nyoka na yinwa mati quatsi ban hi maxi wa swi kota ku wena u bongela mina nuna wa wena mina ndzi nga ku nyimisa laha ndleleni ndzi ku gangisa ndzi tlhela hi ta longisela ku lowola hi ku lowola byo a hi devi kaya ka n'wina hi tlhe hakatekisiwa hi moya wa ku basa le chichini xa wona u ta vulavula swo tala
1: ahi
0: tsikile hi nga tshuka hi hambanisiwa maha leswi le ka primary tani liniya ku ni chitiki ku la ku u famba mandziko wa pfunete ku tirha u ta mbeta masiku mambirhi u tlhe wuya
1: le ku kala gezi
0: ku ka gezo
1: a ku na gezi le
0: a gezi gayi
1: a ku na gezi a mati ku tingi va yaka
0: hi ku wena a wu nge rwali mudomu wena
1: nada mina leswi va ku rwala mudomu leswi a swi ni tshama ndzi xongile rhandza rwala mudomu nada
0: ya a ku teka ka mina ku ndzi tsanisile a ku bika u swi lavi a ku ya u rwa a xitshwa lexi vulavulaka a xi fambele ni ku rwa mudomu
1: nada a xi fambele ni nga ndzi vona khwatsi murandzi fana ndzi ya mimu ndzi ya rwala domu nada
0: loko wa hi kale ka ku a wasati wa biwa xa leswi na wu humakata wa sweswi na ndzi ku bukutile khwatsi be kambe a nawu lowu nga kona lolokoloko ndzi ku henya laha u tsutsuma u ya payeleni wa wula ku ndzi bile hi sweswi ku nyimisaka na ndzi ku bile be na ndzi ku punjarile mina u nga tota ni byetezetele na wena wa xisi ha no poni ndzi rwa mudomu ha a ku na magezi keridizi u chatini magezi wena u chatini mudomu wena wena
1: inkama wa tihumi kambe nada a ndzi fambi hi fambi ondle ankama loyi yi famba ku ya khamati wa ni ta ya kha a khati ka mina
0: ina hi wa sasekani wena
1: a wena u nga ndzi byela ka a veti le ka saseka
0: a wo dzafo le ka hombi wena a mipimamumalaha ka kunene mexi

0: uyani n'wananga?
1: Eh, uyini kuvuka?
0: Ivukele n'wananga, eka munawo, mumahisa ku yini?
1: Eh, manzola la.
0: Na mandoni.
1: Eh, ahe vuke khwatsi madrinya.
0: Eh, chini ka.
1: Eh, anana wa mina, mavala pene. Yena la. Basta vuka ndzi vangela guwa a ka u tselaka nga mati pranzitana jaya a ndzi la ndzi ruma a ndzi byela madrinya a ku teki ndzi famba le a ka maxaka ya yena ndzi ya kha mati ku ndzi picha madrinya wena vaxi vete vana vona ku mina davida leyo a ndzi yi bwentari
0: n'wana
1: ndzi yi bwentari madrinya yena basta a suka ka michu madrinya a wuya mazero a te a ri vakela ka ni sati le kaya na madrinya ndzola ku dzame ku ta ndzi vona mexo
0: n'wananga leswo ndzi wa sena ndzi zwi zwile maxi ndzi zwana wa fofokeri mina ndzi zwi kholwangi futhi ndzi ku nada a mixi yo mahaleswi a mixi yo mahaleswi fofokeri mina ndzi zwi kholwangi futhi ndzi ku nada a mixi yo mahaleswi a mixi yo mahaleswi mu hlongolela xa ku tata timhaka
1: lisini madrinya lisini ndzona la
0: n'wananga ha kunene awukati kota leswi ndzi nga ku byela la
1: ndza swi khumbula ndza swi khumbula
0: kati nga karata
1: hi swona
0: ku lavaka u tiya u ve ni lexiya swa mbilu wa vona leswi a wasati ni wanuna hambileswi a mufumu nyamutlha ve nge hina honke hi hina bya swilo hi van'we maxikani leswi a ntumbuluko wa hina vanhu hi hambanyisilwe a mitirho ya hina a ku sukela lomu hi taku hi kona a wasati hi yena a vhukako a kungeta mati a ya chipetsweni a hlamba ni nuna wakwe va wuya va ta va ta lungi a ta kungeta chaya va lunghisa laha mbezeni va tshama vontlhe ni nuna wakwe vanhu a chaya
1: maxi madrinya yena nopod mexi ma tselaka mati pra yena yi ta hlamba yona va vambirhi
0: leswo a nga maha maafiliyada yena a nga maha loko hakunene yena lebusiku na vhukile khwatsi a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela a mafenya a sati wa mina a nga maha hakunene
1: maxi madrinya
0: swi laveka ku yena a vhuka a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela mafenya sati wa mina maxi a masiku wonke a wasati hi yena a mahaku mafenya a mafenya pra nuna wakwe a nuna wakwe na yena i na ni mafenya ya ku pra wena laha a humaku a ya ya wuya ni chumu a ta ta ku nyika a wuya ni zwo karhi pra kasi a wutisa chinula ku ganya mutlha a ya lava inana lowu i tirhi wa wanuna wa wona
1: maxi madrinya ni hi mina ndzi tirhaka laka yena yo tshama yi la kaya nopodi a maha leswo mina ndzi ta wuya na mina
0: a nga tshuka a maha maje swi nga mahi hi ku wena afiliyada u n'wi kurumeta hikuva a nayo hakunene wa wasati u nga xaniseki hi swona a ku kungeta chaya basi mu tshama mun'we na mu hlekelela ni nuna wa wena ku kungeta chaya mu tshama mu longisela u tshama mu hlekelela u ta vona ku yena a nga ta bongabonga kambe a nga ta huma laha kaya
1: eyo ndza zwiza madrinya ndza zwiza kha ni mambu ndzi ta tendara mina ku zwi vona ndzi ta cinca mahanyelo ya mina.

0: famba mina ndzi ta famba ndzi rhwa mudomu ndzi rhwa le khadi ka yena i na madiringa swa mahewa sweswo xa hi xona hi xona xikhali xa ko ndzi xi tisaka lako kona ku famba xa famba so ki kuma xibaba byin'wana hi kumbe nsati wa mina ndzi ha mu lava
1: nsati wa wena wa ha mu lava
0: what's bad
1: makunu n'wananga lowu i murhi wutsongwani lowu a mun'we ni mun'wanyana i na ni mitirhwana yaku leyi a faneleke ku yi nandza makunu loko yena a ku mina nopodi ndzi machaya nopodi ni seketa n'wananga a vavasati va masikwana lawa yi kambe ni ku a mapimo yakwe ma hi matsongwani wa hi danyani wo va vona ku kulukelana va kulukelana maxikani lexi vona a mapimana ya byi ma hi laha ka matika wu danyani a va se pima wu chukwana ku a wu kati cini kani lebyi u nga xaniseki hi byona leswi bya ku a wu maheli wu chaya wena leswi u n'wi vonisa ku byona wa mi vona ku wa yin'wanana
0: a ku yini madirini
1: a nga se vuva a ve wasati wa ku tiya a tiva hakunene ku leswi a wu katikati nga munyama lexi xi fanele ku kuma i xalaza we tiva xalaza
0: ndzi maha wasati mina ka yena
1: a hi pfara ku u maha wasati maxikani leswi vulavula ha khwatsi u wulawula hi ku na byala u wulawula hi lirhandzo u ta mi wona wasati a ta tekela ku tibatsanyisa laha ka wena hi ku wena u ta mi byela byo tsombela hakunene byi laveka ku a engisa maxi a mabyalela ya manene pura ku yena a ku engisa byi laveka wena u wulawula hi mawulawulela manene
0: madirinya a mawulawula u ta
1: rivaa swi lava ku ringa a caya ya wena leswi yi mahisaka byona leswi u bikisaka byona eke a caya ya wena yo nandziha ku hundza leya mina ndzi lava leya wena yo mahe mawoko ya wena kata mina u ta swi vona wena u ta swi vona a ta ku kiki a ku mahela caya u nwa mumbeta u nga zangari u huma u mu siya hikuva yena a mapimo ya ku yalakanya ku laya jaha ndzo tshikiwa laya ndzi vitanela pura ku ndzi mahacitiri ihihi a ndzi lako ku mahacitiri kata mina eke a byili byo maheriwa ha wena hi leswi swi nandzihaku laha ka mina wa wona u wulawula hi mawulawulela lawayani ya ku tsombela lawaya u ta vona ku sati wa wena a ta wuya kutsongwani mu ta ku kwata maxikani leswi ndzi ta mi lava n'wina va vambili
0: ndzi na ni xivutiso madrinya u ta ndzi rivalela ku tsamarisa na wa ha wulawula
1: vutisa bafliani
0: ndzi ta wulawula ku tsombelisa ndzi ta tsombelisa laha ku wulawula ndzi ku ndzi ta ku ringa chaya ya wena ya lombe na khwatsi or swakuga swa wena wa ku no chela a sikira swi ku yiniyini xa wa alakanya siku hi nga chada ku padiri i ti a maxaka ya mina maxaka ya wena ta yena ku padiri i ti a maxaka ya mina maxaka ya wena ta yenawo a maxaka ya yena maxaka ya mina wa jalakanya ja ndzi ta hlamala hi ku loko byi tshuka byi humelela seniyani ka xikasaroyana se ka hina loko ndzi ku a hi fambi i ta ndzi byela ku a nga khimati i ta ndzi byela ku a ku na magezi a nga gonzi xa mina loko khila hi swi humele ndzi kwa siniya ndzi tsutsuma ndzi famba wa xo ndza wonelela joke swi ku bi hi ko ndzi weyaku kaya
1: xa
0: keri dizeri kani bastradori kani cini costrastradori lweye hi mani bastradori lweye i ti thank you hi ku yini hi vunana lomu ka swikarati ni litsaku swi mahisa ku yini ku le ka hina hambi ku hi swikarato hambi ku hi swi a litsaku a nga yi maxi le ka bye hi mina ndzi fambaku aka swikarato aka litsaku ante loko wa hi ku tsaka a ndzi tolo ku ya tshama loko hi swikarato ndzi ndza swi vonale siku ku sungula anti hi ya hi hagumesa muchadi hi swo hi to hanyisa hi swona ja
1: afiliado

0: wena una ni lisini lonke joke leju ulako aji aji humi la kamilayo inayo lowo maji ndzi ula hanya la gako na gamasikona la wena loko ulava li randzu la na yena akunene mula ku muhletelana wa wo kutsongwana kutsongwana riko wa muona ku mapimwana yakwe ila muka ku yena yena iela ku ya mahachitiri kasi ku mujwela ku wena awu yi ku mahachitiri mukombe hi makombela ya manene leswi u nga ku a hi fambe famba le ka maxaka ya mina u ta hambe ta dojd a ku mina a ndzi fambi i nanaka ta mina a hi fambi hi ta vunana hinkwaseyo ni u muwonile a ku longoloko kwaseyo kambe swi kona leswi nga ta ku ya mayaka byo giwa ni siku xiku cha tingana wena u nga nuna wakwe valetela tingana letiya kutsongwani kutsongwani majikani lebyi ndzi wulaka mina Filiado kasi n'wina n'wenhle va vambirhi loko muta laha ka mina ndzi ta n'wi nyika nayo ndzi n'wi nyikana namu hi kona kasi mu kota ku muswanana hakuva hakunene leswi wulaka heyi swa ni sini
1: loko hi ku hi fika leswi tenge ndzi famba ndzi luka leswiya swa ku gaya magezi leswiya priko ha mu lumekela a kota ku etlela ku a nga hi ku a ku na magezi wu ndzi hleka
0: a wu zi leswi ndzi nge wa hi mumbisi ndzeni ka ku hanya kaku i alakanya ku a ku hanya hinkwalo ku ya a taku naku ja loko mu ta n'wechila ndzi tata mi vonisa a mavonela ya ku a tiva leswaku a ku hanya a hi loko a ku tiva ku tsena ni loko a kala ku a nga ku tivi ku hanya kambe a fanele ku ku mu ku junta n'wina wa vambirhi ku ve kun'we hakuva n'wina mu van'we a mahanyelo ya sen ni mahanyelo ya sen nga a ma tiva maxingona ni n'wina va vambirhi sen u ka vamani wa n'wina madirinya sen ndzi ta vulavula na n'wina n'wenhle va vambirhi.

Sale xilongoloko wa hina vanana lerimi la xitshwa la Radio Msambiki. I longoloko loyi na ku tsaka loko zwi ku sonto ni sonto ka mikama leyi. A ka longoloko wa hina wa nyamukhi ta kuma xigava xa yena xa toloveto ku nga mabulu ya mina loko ndzi kula ni mahlakanelo. Na ndzi ku byela leswaku nyamukhi ta wulawula xingetano hi ku chepetana xipotikesi u nga discrimina sangu. A mabulu lawa hi ta makume ku andza ka longoloko wa hina. Na ndzi ku byela kambe leswaku nyamukhi va ka u pangala tiga mina a na xitasiya Nelson ka wena. Ngileti mana Fernanda Jimilda ka uvunetele tijiyo krimil dukome ka seketele ka longoloko lowu. Jeje ahiye ni ka uchenji ka sita simamisa ni longoloko wa hina.

0: Gichilo mungana cha sungula ga vicha hina cha lokunzikula laito ulaula ni vangana wa hina hiti valizi wa shuvela kuve loku vakula gichilo mungana
1: gichilo
0: uku ini kufuka
1: nzivuke kwa tanto wena
0: edina ungava unzidzwela lechu shuvela kuve loku ukula ushuvela kuve
1: zila kuve mgonzisi
0: akuve mgonzisi wow iku ini ushuvela kuve mgonzisi
1: kasi ku ndzi gondzisa vanghana va mina leswi vona va ku ka va nga swi koti ni ta fe ku va gondzisa
0: swinene leswo swilo byo saseka ngopfu maxi wena u tsaka hi ku ve u gondzisa vanghana va wena ntsena
1: a hi vanghana va mina basi ni vamakaji va mina ni vokhe lava yani va fanela ku ndzi va gondzisa
0: kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugondzisi u ma hi ku byi rhandza
1: i ndzi ma hi ku byi rhandza
0: cini xi ku tsakisaka a ku ve mugondzisi
1: hiku ndza swi rhandza ku gondzisa vanghana va mina
0: edina swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela laha u ka ku ve u hi mugondzisi
1: ndzo gondza ngopfu i loko ndzi hi kaya ndzi hlayaka na hi ku tshama mugondzisi
0: wa tshemba swa ku ta swi kota
1: ndza tshemba
0: swinene leswo ku ve u ni tamu wa ku u lwa hi lexi u xi lava ku ve amandziku wa siku edina u nga va u hi byela ku ka vanghana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka ku ve loko va kula u va byela yini
1: ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha loko va kula kasi ku va ta kota ku tilunghisela nkamana wa hi kona
0: hi byona ndzi bungile edna sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa wumbirhi gichile munghana
2: gichile
0: u ku yini ku vuka munghana
2: ndzi vukile khwanzanto wena
0: munghana a vito
2: hi mina selma
0: selma i vito ku saseka ngopfu selma nyamuka u tsakile ngopfu cinci ku tsakisaka
2: a hi chumu ndzi yo pfuka na ndzi tsakile
0: swinene selma cini wena u xuvela ku ve loko u kula
2: loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotungezi va nge u journalist
0: ku saseka ka zona selma u nga va ndzi byela ku cini ci ku humaha ku ve u lava ku humaha a muhaxi wa mahungu
2: xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko
0: u tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hina ama mahele ya ku ve va hina mahungu lawa hi zona
2: swi ndzi tsakisa ngopfu
0: kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko swi ni u mahaku kasi ku tilunghisela
2: ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku
0: u lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku mahalera selma ka vangana lava kalaka va nga sichitiva lexi va fanele ku ve mandziku wa siku va xivela ku ve loko va kula u va byela yini
2: ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana u hi kona
0: hikusa loko va nga tilunghiseli ka u hi kona ku nga maheka yini
2: hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta xi kota ku maha loko va hi va hombe
0: ndzi bungile selma mave maxuvu yo saseka ngopfu na wena u munghana le kaya tiva leswaku loko u nga hina maxuvu sangula ku tilunghisela u ve u sangula ku ve u hina maxuvu u ta tiva lexi u fanela ku ve a mandziku wa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena a xigavi xo fana kala vhiki gitaku.

Yuyili ka xigaba xa yena xo gumesa xa mahlakanelo, laha nga za vanghana va yena na va hi gondzisa tinsimu, va hi gondzisa zvithenga ni zvin'wana. Na tshemba leswaku munghana nga se kaya u gondzele ngopfu a tinsimu leti va nga hi gondzisa vanghana va hina. Na ndzi ku bya leswaku namuntlha hi lawule xingetani hi ku chepetana, laha nga za vanghana va yena na va hi bya leswaku a ku chepetana a hi vili lebya swinene. Hi fanele ku hi hanya khwati, hi nga hlevani tikoleni, hi nga wulawuli bya ku a hi swinene. Na ndzi kwalakanyisa leswaku nyamuntlha veka u pangala tika mina ana xitanisa Nelson ka Wengeleti mana Verna Dajimilda ka Uvuneteni titiyu krimildikomeya ka seketele ka longolokulowu. Na ndzi ku bya leswaku a longoloko wa hina u chikele magumu a wu fana wa simamisakala vhiki kitaku. Chao chao.

0: Amélia, Lixuxa, o cara também disse, tem bicide, 8 horas e 30 minutos, xungurini galongolo conhecenana. Longolo conhecenana.
1: Malito, sivulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: Bomwebo, ser criança.
3: Longoloko nya sanana.
1: Malito, sivulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: E ter futuro com esperança.
4: Uyiri uyiri mungana, upeka mkarati ngangolo kuwa etu sanana abaradi Mosambiki kititi kia inyambani. Langolo kumau o upinda ukuri mingu ni di mingu kuje kati ya jumweyo. Langolo kwa mungu inagane ya shunga tani kuri simo nyaku pwani sani. Langolo kuwa unagimbia kusigawa sisi. Nyaku pei mabulu yatu, nyau vili loru wangu, nyau rari nuhegisa si manzana sangu. Langolo kwa mungu na umana manzani gaya ni Shalda Makamu, Manu Jeremias Francisco abunya opase dzeli, titi krimildo kome abunya oneleli gusa langolo kuwa ujimbia kunzi ya nyatakisi. Mungana, oyu nangorana ginzi mwena yatu nyaku pei, kwa zota zikutu nganyana hivungwa yirami, prike gani mungana kawona kwa adibeng, yirami shaki pei.

Kutuna mingi sivara nusambiki kara ditsi kudwada muno hiva kuhishasha mitumu ngulime la chichope ditsi kuda soto soto ya 20 ka setembro wale dembeda 2026 mitumu ngulichichope hiva chikata kachua chikate kala nguma 11:54 minutos chichope chiva chiva kuchikata ndanakanga kama hina muninga mahungu ashinu kwa atunguma desoras inaguta hibeta anongono kwa hava nana kala maonzi ora nguma onzi ora mahungu antena nasionale inaguta hima na matimu wadi tsiku nguma onzi vinta kuburandi vengise tibatu kuna kuchuwane ya kakambe kala kuzahi huma dinadangu ngani abiliu nyangundela hiwa kuhichimushu wela wengisu unene wa mitumo ya radio Musambiki kaditsi kuduwa damuno hiwa kuhichidungisela kuhoka kaditsi kudama sochwa kuna ba iditseko dawa zishanu ditseko da masocho adi wadogo dichita madona kuno kuhita dikulungela hotselele ngutinzela to tsakisa ka hombe ngutu zumba nina athu muna mbiwa muchitilaya nekuti sola kati kuna atoka ditseko da damuno kota nangawanchi womba mitumoni iwa inaba ichia hafuhi ni madozi orash Hibongi lika humbengu utu hibela nguma dala shiku da konsesamu, chikeni usiwa na kene.

dala she kuda konze zao ndana kanga amena beta nongono kwa banana alizira prera skute.

Ana waketa kambi longolo kwa tuma flor araji Mosambiki. Ilongolo kuwa unu kutisela kutaka ni kugondela ngutu. Kalongolo kwa munu inava chibwata ngulisima la kubonga tumakatuwa hino tumanaka chigawa chicha mabulu. Ikambi inava dinsi gawa sisa mabulu inkama nukula ni masaka nelu. Na kugela ngana tito kalongolo kwa munu lava chibangala tungunga na Grise Faustino, kami chinman Jeremia Francisco unelele tiri krimi lukome. Aye ni kau chenje inaweta balaka chigawa chati choketa.

0: Kunguna manchi bula ningana mina Glory anoni gelok hen injana tlava ku kuma en kama no kula Glory hen kai gel unan milor
1: ina ne nae
0: ulora ku vajan
1: nira ku en gondis
0: guchan ulora ku kuma en gondis
1: ora ni gondisa sin si dziva ku kavale va kumba si dziva
0: loko chitsuko chititanda ku mha gondis kasi ku chi gondisa vale va si dzi tuti dzivako injana kambe cha ku ngama
1: ninga ma bombero
0: guchan ku mangu ka gondisa cha bela ka bombero
1: Prani tima me ndilo yili yitura kukamini.
0: Ani chutuka ujikwata kumahabomberu, nye ngondisi ngunga momo, ungasate kubachana?
1: Kuba ngondisi.
0: Tolo unayote kenivelo watilava kumahangondisi?
1: Ii, natilava.
0: Inja no mahaku kasikuta mahabomberu o ngondisi kama nukula?
1: No gonda.
0: Wagonda datileni mwenyao?
1: Ii, na gonda bia.
0: Watura chukona ndichukunditiku?
1: Ii.
0: Ani dahudi chukunga na wana anga nigela nduke ni glora katuli litikundi chuku chukolana. Acho ni hembelo ora litura.
1: Oo chuku hembelo.
0: Hambungu ndiso wana anga nigela.
1: Haa o hemba.
0: Chambe aku iwomba kutoke no hemba. Na kanchana basi. Incha nugela kubanga na wale watu kukabati ziti laku mahanga maono kula.
1: Nugela pra vashola kungu porke nkamaono kula pra wakototo tiziva ati wano mahaka kakuhanya kwa hao.
0: Na banga glora kunga vochi gelokhen injana tla kumhangama nokula kunguna vanchi bulani mbinga nena nokelokhen injana tla kumhangama nokula bona ngana dina
2: ni banga ni silvania smiao
0: silvani ngegel onan milora mangwana
2: ina ni nao
0: ulora kuvachana
2: ni lara ku arkiteta
0: guku chan ulava ku arkiteta
2: guku na tikota ku dzenyara
0: oh eno chutsuko chititanda kumha arkiteta ungavachana kam
2: ni nava ingondisi wa design
0: Tulo oneka velo kani kudazinyala watidunda.
2: Ee, natidunda ngutu.
0: Enu chitsuko chitikota kumhango ndisi wa dezenye ni kumaha arkitete nguka maumau. Ncha nicha kunga tsate ketu ya timbidi.
2: Oh, aha, ntika niti zivi nguku toa tsena tidunda.
0: Ncha numaha kukasikuta maha arkitete wa ngundisi nga monokuli.
2: Ani na gonda ngutu, na respetara wa ngundisi, kani faltari chikolani. Ina tavisa na positiva.
0: Nje no gela kuvanga na vale vathu vale vaku kavanga ni milora mangwana.
2: Na vagela pa ku vachikata ku shola to thuma mangwana. Nguko vachikula vana titanda ku tsata tinene.
0: Na kubanga Silvana ku nga vochi gela kan nje no tla ku manga manokula. Kunguna vanchi bulani ngana wa mina. Anene ano vade achini gela kan nje na tla ku manga manokula. Undomi ngana dina.
3: Ni ndomi ngani Danielson.
0: Danielson ngai gela onani milora mangwana.
3: Ena ni nayo.
0: Ulora kuvachana.
3: Dani lora kuva di soldado.
0: Kukuchana lora kuma soldado.
3: Para ngoda kufikela ditiko.
0: Tine no chivani milora yongetu Danielson. Ena chutsuko chitata na kuma soldado ungamachani kambi.
3: Ninga mahaji wish.
0: Kukuchana lora kuma wish.
3: Nela ukota kushushisa mahungu avalewa mahakoto bia.
0: Injalo mahaku kasikuta maha soldado ora wish ngamo nokula.
3: Porque na gonda ngodi na tsachikola na kana gazetari.
0: Tine no chima head Danielson. Incha no gela kuvanga na vale vathu kuvanga ni milora mangwana.
3: Vachikota kugwanda vachilondisa chikola para kota kutatidzwa kuti vano mahanga manokuno.
0: Nabonga inga tomtumisa katano kajigala chato chai kama nokula inga vachibulana vangana vathonga gela kana itano la kumahanga manokuno.

0: wudinka change ahenga vachi sinyangutu kongwina baleka jigaja tichogwida cha masakanelo ahena vachi gelong wangana watu ken inchani wanga hilungisela difikidiwa.
1: Oya chakeda chigaji chatu cha masakanelo ahena vachi gelong wangana watu tivanga hilungisela difikidiwa. Untomi Silvani.
2: Ena ni Ntomi.
1: Ipolaka chigawa chichatu cha masaka nela. Nga hegele njano nga hilungisale pra nifiki diyo.
2: Ni mulungisari chindanduana.
1: Embelele hinasini.

0: wachitukomba kutari kuva ina 14 horas na 41 minutos até quando já Moçambique tiva mzonzo mwingi sei pelo sua kutolo tanila hi kutirisi kia kone kupulile mintangu ya bola hi vanwanyana ashifunjeni sha marakweni mazungula yekone ma kombisi wahalenu kama bulula wa Anabela Nkumbe avikina wone ni koordinadora wa ta mintangu ya kutisa mizi ngopfu kaxiyengele xixi vanhwanyana alaha ya amarakweni Abida Abdullah kutani hi navela ku va hi n'wi nyika chance ya leswaku a hi tshandzela titsongo mayelano ni ku pfuliwa ka mphikizano lowu
1: lani hi ta ka va hi phikizana na hi le khano wa mintlawa ni mizazi poikikipix ntlhaku ka ku va a ni pasadi nga xotanga ku va hi xi fambisa leswi hi xirhalanganya leswi hi nga xi kuma maxalembe lebyi hi tlhela hi tlhelela a ngheleni ku yezi leswaku va hi ta tlhela hi ta sungula ku va hi bilisa van'wanyana hi khanela hi ku ari ta disangu du football feminine du campeonat digital feminine emarakweni
2: tanihi ku hlaya kwaku leswaku i ntlhanu wa mintlawana yinharhu nga ta phikizananaka mitlangu leyi ta beliwa so a xiyenge xa ku sungula kumbe u ta bela xiyenge xa vumbirhi leswi swi chiwaka leswaku yi ta va so primera volta kumbe ku ta va msegunda volta a mintlawa leyi phikizananaka hi nga hi xaxametela ku va hi tiva ni vayingiseti va yi tiva swaku i mintlawa ya kwini ni kwini
1: parakasa a ugan'wini ti ngheleni segunda volta leswi hlaya swaku mundzuku hupfula a primera volta laha hi ta ka bela hi ku khangula ka xiyenge lexi u ta ka bela tenxi na pusulani ku ta tlhela ku bela nova xperansi na udm timapulangu furias na ndichi hi ta ve na agias vermelhas hi mapulangu ntawu hi le mintlawa hi taka yi kuma namuntlha leswaku va yi pfula xiyenge xa vumune ka campeonat digital feminine hi ta bela ti segunda fort leswaku anti ku za hi kuma primeiro vencedor primeiro vencedor ate terceira equipe sim
2: hikuva a mintlawa yi nga ntlhanu na yinharhu swi hlaya leswaku a mintlawa hinkwayo yi enela ku va yi bela hinkwayo ka jornada laniyi ku nga va ni mintlawa leyi salaka handle
1: ku kotisa ku va hi pfula a xiyenge leswi hi ta swi kota ku va hi belisa hinkwayo mintlawa laha hi ta ka va ni do jogos a campo municipal ship marakwani ni do jogos hi ta ka va kumeka xikola sekundari boza mthini ntawu a hinkwayo mintlawa yi ta bela ku nga ta kumeka ntlawa handle hinkwayo yi ta va yi bela leswaku va kada ekipi ni ekipi ku belaka ka yona
2: makungu hiwani yi ta famba ku ya fika weti munhu ku va mitlangu yi fika makungu
1: kunguhata swaku hi tenge hi bela anti ku za hi ugamuka outubro leswaku va hi ta tlhela hi sungunisisa para hi kuma ku va hi ta va hi preparara a tasa goza mthini
2: hi tlhelo bya tikampu tani lavuleke hi kona leswaku u nge tikampu tinharhu ti xaxametekelani hi tlhelo bya tikampu matshamelo hiwani
1: namuntlha tikampu hinkwato leti hi taka namuntlha tiza tikampu tibizi lani kada kampu ni yin'we kada kampu ni kampu hi taka bela mazoku mabizi andritan hi khanela hi kampu municipal da villa jixidi marakweni hi taka va kuva ni mazoku mabizi hi tlhela hiya bela a waza mthin duwa zikipi xina yi ta va yi bela a kampo ra waza mthin andritanto dipos ka leswi ekipi ni ekipi yi ta yamukela swi hlaya swaku maekipi ma ta yendzelana loko a ekipi namuntlha ya bela a furias for example a bela pusulani pusulani a ta yendzela a furias na yena ntawu hi ta kuruzara hi ta ma a kuza mintho
2: hikuva mitlangu leyi tanilovuleke hi kona leswaku lembe leyi hundzeke a yi beliwanga lembe leri mi tlhela mi bela a ta va xini xivangelo xi endleke leswaku lembe leyi hundzeke mi nga belanga
1: a lembe byi nga tlhaloka hi swi kotanga ku bela ni nge xi xaxametelelani maxa tshime leswaku va tlhela hi sungunisa
2: hi tlhelo bya maekipamento a nga swipani a mintlawa hinkwayo yi kumeka yini xipani ku va yi tikombekisa hi tindlela tinene
1: hikuva ni le mudzimi a mudzimi loko a dya a mudzimi loko a dya ku sungula nguva ti nga le ni xikomu xa ku sungula ntawu hi khovelele maekipi swa ku va kada ni ekipi kada ekipi pal ni mudzimi ni bola ni ekipamento bola ni ki permete leswaku va helela va sungula nambi loko va ni munhu loko va hi pfunisa la hi pfunisela loko na hi leswa ku sungula hi swona endzhaku ka ndzhaku ka de kipi la ni tenki yi ta presentare ni bola ni ki permete nambi loko va bola zini
2: loko muta va ami lowu mu fika makumu a swihiwa muta va se mululamisile ku va mu tiva leswaku loyi a nga ta va ka nhena a ta kuma hi lani a mphamu mu vekiseke hi kona
1: hi sungula sweswi ti lunghisele leswaku va hi ta kuma ama-prem xipara hi premier amakipi xilawa laha hi sungulaka hi ku va hi ti hambela xikirisangu loko hi hakela xikirisangu hi sukelelana ka xikirisangu lexi xi hambaka ka makipi leswaku va hi ta gama hi ba xipani loko a xipani swi hi pfulela hi engesela lani hi sukelaka hi kona kuve ni nge na kombela munhu swaku hi nga ni nyika hembe na kuve na nani buluku entawu hi ta sungula hikuva hi ti yencela hi swezi hi sukela ka xikirisangu ya makipi loko ja hi li ni swa ku kandze ka xikirisangu ya makipi hi kona hi baka xipala ka vaparisei swa ku va hi pfuna leswaku va hi yengesela asosiesamu na dzona byi ni matshamela leswaku va byi nga pfunisela ku va amakipi lawa mapremieriwa lama taka va mali phambeni
2: kambe ku ta fika sweswi a mi se tiva leswaku loyi a nga ta kumeka ka phambeni a nga va kuma a xihiwa xa ku fika kwini
1: ni nge ve xi hlaya swo swi purike i nga

0: swinene ku ri ki ni endlela swini swi zandzaka fambisa a ni pasada a ni tikumanga na ni li wansati wa ku hetelela hikusa ni swi kotanga ku va a hi swi kotanga ku va a mitlangu leyi famba minyiso swinene loko ni vona swa ku va ha swi kota leswaku va hi kha ku endla tintombe purke ni yenca leswi na mina ni nga swi yenca endlaa swo swi tingi ni hlokotela tintombe leswaku va a tibeli bola leswaku va ti kombekisa swa ku na tona tintombe leti ta fana ti nga fana ni wanuna swi swi endlaka ni tasi na ni yo xilo swinene
1: kuvona Zida u ta va u ni hlekisa loko u ni byela leswaku a wu tlanga atletism va nga majivana zami u swi vona leswaku a leswaku tsutsuma a swi fanela ku va u li ndzeni ka 4 wa malinya nga ku bela hi bola la minenge nga futhi bola di hose se u nghena ka ku bela i ntawu hi kuni ku hambana ka atletism a nga majivana ni ku bela a futhi bola di hose
0: atletism leswaku ni tsutsumanyana nkamanyana swona ntawu ni tsutsuma ni tsema meta talvez xana ni tsutsuma um minuto ou 5 minutos xona era xitsongo para mim xitsongo lexiya então tinha que ni bela bola 90 minutos a ninga substituiriwe mina ni li titular então a ninga tsukuva ku não hoje nada nunca então é ni titana ni li ni manyao xinene porque a ni titua xa ku ni ntamu na gwenta futhi a ni gwenta eka kunene entao a atletismo i nchumu nyanaxi xitsongo wa swi vona u tsutsumanyana u tsema meta xigamela a wu hayi nchumu ne dash minutes a wu hambi
1: nakuve u nila ku bela u heta
0: 90 minutes wa swi vona entao leswi nga ni nyika manyawu swa ku va ni bela bona ni swo swi ni nyikaka manyawu swi vona ni dya ku vona munhu na gaxitara energia maxa yenca minchumu leyi yinene
1: Mamana Bida a sungule ku bela a wu khavela bola ku sukela
0: na ni ni 14 years
1: na wo bela bola xikola a wu endlisa ku yini
0: a ni bela bola xikola ni khela ni bela bola bairo ni khela a ni li wa sele sound xiripal entao no meu bairo a ku li ni ekipe za futebol a xikola ku li ni ekipe za futebol a ni distrito a ni bela bola então a ni titua na ni limbo mukulu ngopfu swinene ni khe ni swi zandza swi xitiyencaka swi ni nyika manyawu
1: aku bya nyamuntlha u swi kota leswaku va coordinador ya mitlangu ya ku tiyisa miri
0: hi swona
1: swi ta va swi sungulelana na wa ha ni khumi lamalembe na munhu ku ta fika swoswi
0: hi swona
1: u nga mukulu na wa ha landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri
0: na ni sentivheriwe papayi wanga a nga dyi ku ni vona kaya a ni dya ku ni vona kampu ni bela bola entao swi ni nyikile manyawu ngopfu swinene leswo
2: mabulo lawa anabela nkumbe a veke na wona na Abida Abdullah mukasiki coordinadora wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri halaha ya xifundzheni xa Marakweni hi le ka nhlikani madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku nga ri khale hi ta zama tindlela ta ku va hi kongoma a arena ya Black Bulls a ku va hi ya kuma vatirhisankulozi Julio Mavota na Anabela Nkumbe lava va taka hi tisela manyawu ya ntlangu wa swimambana Mambinyas Sub-20 namuntlha va pime mintamu ni ntlawa wa Namibia Itasa Kozafa.

0: azami ku sindzisa a swa ha kotekanga tanihi ku hlaya ka julu a liri lweyi loko a kuma bola ni lwa byelaka ku endla ntizu ka hinkwaswo a mapasu magama ma nga humi hi swona kambe swi yalili ka 45 minutu bya ku sungula a hi tivi ka 45 minutu ya ugamu loko hi ta buya a ni tivi ka tlhelizambo wa pitu julu swa ku ntizu wake a ta va wini va wuyenceka
1: bo hi nga hlaya leswaku Andries wa Armand lweyi nuna wa kusukela tikweni bya Madagascar a ta vangavanga ni ntizo wa ku kazata ntlangu lowu a swi kotile ku va a longoloka na wone nakona vatlakuli va swijekana va swi kotile ku va va mi seketela ka hinkwaswo leswi swi yencheke ku fambeni ka 90 kumbe 45 minutes leyi ya ku sungula hi ta vona a 45 minutes ya ugamu kambe la Luis Guerrero a fanela ku va a tisa hi ntamu swinene ni vabeli vakwe ku va va cinca a mayencela hikuva loko swi endlisa xileswi swa bava leno a ri na alalji nakona swi hoxela hi ntamu a ntshungu lowu bwiki haleno a ri na alalji ku ta ta vona Musambiki lweyi wa masuruvhinti kutani Faustino Tanyima Kolab ku nga li khale hi ta buya ku va hi buyisa 45 minutes wa ugamu a ku navela kwesu a yi li ku va hi ta bandlukana hikuva Musambiki a ninghenisa a magolo a ka madambu lawa
2: hi swona Julie Mavota na Anabela Nkumbi hi ni ku dumba ka leswaku mi ta bandlukana loko hi ta ninghena ka xiyenge xa vubidi wisa na home wachi byi komba kutani ku va hi na 15 na 50 minutes atikweni hinkwabyo bya Musambiki hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana Musambiki hi swimambana aluzaka mahlweni ka Namibia hi bola byin'we bya ku pfumala yengulu ka 45 minutes ya xiyenge xa ku sungula

0: Aleno asfunzan kulu maputu inkomati wa shnavani na eshfa wa bowana va ningena ka ntshwantshwa ya ku va va ta kumeka ka national wa lembe byi taka kutani yi nge le mazitu ya swezu swa inkomati ni swezu swa eshfa mabulo lawa ma fambisiweke hi mutirhisanikulobye Rigoberto Xisano na hi taka sungula hikuva hi yingela Zitu Mashava wa inkomati wa Xinavani loyi a taka hi kombisa hi nkamanyana wutsongo a ku navela kwavu ka mitlangu leyi mi taka sungula ku nga le khale
1: hi tlhelo bya logistika kumbe swa ku ta switirho ni ya byirasi hi tshama na hi hamba maxos ku khamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi ma swi julaka ku va hi hamba tirho lowu hi yaka ka vona ku ya ka mitlangu leyi yaka ka yona so hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para mitlangu leyi ku para mphikizano lowu
2: i mayelana ni sorteyo ma yini maobjetivo ya nkomati ka mphikizano lowu
1: a maobjetivo ya nkomati kusukela loko hi sungulile amacompetitions kumbe le kusukela leswi ka nkama lowu nkomati a nga xika ka national a luta sempre o kumbe ka objetivo kumbe a lexi nga hlaya swa ku yi ku tiyimisela hi ku va tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana hi bela ku va inkomati majina yi ni objetivo ya ku tlhelela ka national
0: hi loko ku xuva ka inkomati wa Xinavani loko ku ta va ku kombisiwile a sorteyo bya mitlangu mi fanelaka ku va mi landziwa hi yingelela nakone Zuma wa Eshfa wa Bowana loyi na yene a nga ni ku navela ni ku zindza lokukulu leswaku Eshfa loyi a nga tshuka a va mukombisi wa xifundzankulu Maputu ka Msambola wa lembe le taka
3: a eswa lweyi hi nga na yena hi lembe leyi hi nga swi endlise swona ka campionati ta Queensland na province ya Maputo i yexo wa ku a ta nghena na a nga chavi a madiresari a ta nghena a ku va mejorara ka leswi a nga swi endla ka pulu lebyi nga tsutsuma ka lembe byi nga khaluri ku hlaya leswi ku

0: hlikana madhambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri i nkamba lonene wa ku va hi tsutsuma hi tlhela hi rhendzeleka hi ku mimphikizano ya ku hambanahambana ya bola yi landziwaka hi xiyimo xa matiko ya misava namuntlha loko hi languta wu gamile ntlangu ka Premier League Liverpool na Bournemouth a luzile Bournemouth loko a ta va yamukelile a Liverpool 1-0. Leeds United a dzinganile na Crystal Palace a 0-0. Manchester City a ti gadlele ntlawa wa Sunderland hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi mazwaswo. Hey, a luzile. A swa fambanga swinene ka ntlawa wa Reinildo Mandava. Ka La Liga, uleka intervalu sosi Atletico de Madrid 0, Real Madrid 0. Hi hlayile leswaku gamile na kona ntlangu Getafe 1, Malaga 0. Serie A, Italia, u gamile ntlangu Fiorentina 1, Napoli 1, Frosinone 2, Como 0, Parma 2, Genoa 1. E 18 horas, escuta a Sungla Juventus na Atalanta, KCI, 20 horas na 45 minutos, Milan até Pimenta, Munita, o Alens. Alá, a Germana, e a Bundesliga, tive a com o Bayer Leverkusen, e nunca mais, o Arrumelele, e uma bola, uma bidria, com o Fumale Angulo, mas com a Leipzig, Ntango, Kutani, una 80 minutos, Njani, ka Makuma bidria, Tmeret, Kuta Sungla, Schalke, na Elverberg ya hixametela u gamile ntlangu mahlweni ka Auxerre na Stade ala ya ka Ligue 1 a France njeni ka ntlhanu wa timinete ku ta sungula Nice na Lille i mitlangu leyi kunene mi nga kazi mi landziwa Hiluka mahala ya tikweni dza Portugal ka Liga Baltic tiva lesa ku Estrela da Amadora a Waluza mahlonika Académica de Viseu hi mabola mabidji ya ku pfumela yangulu ntlangu na 41 minutos Vitória de Guimarães 0 Moreirense 0 ntlangu una 38 minutos loco se ta ku 19 horas ku ta sungula Santa Clara Sporting de Braga ntlangu lowu u zindziliwaka swinene hikuva loko hi pima lomu tikweni bya kwezu hi vanyingi vakhuzeli hi kanela ha Football Club do Porto na Benfica ntlangu lowu wu ta landziwa hi nkama wa 21 horas na 30 minutos un'wana ntlangu wu nga ni manyawu swinene hi nga ni ku dumbaka leswaku hi kazi hi wu hlalela nakona hi wu landzelela swinene wu le ka intervalo Atletico de Madrid na Real Madrid va ya intervalo na va dzingana ha 0-0 kasi loko hi buyela haleno tikunkulu Afrika ka muvundzamanu Afrika do Sul ku yisiwile mitlangu namuntlha Eduardo Figurão
1: enhlikani mwyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Gaza hi Nyambane na Maputo Radio Mosambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri madambu ya sonto i mina ni angula swa nga hi xihena hi haleno doropeni lale Johannesburgo lomba ya kona mahungu ya vugama eka lani mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko lele enamuntlha ku bekisiwile munhu wa mitlangu leyi mi pfalaka jornada la ntlhanu nakambirhi la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Há 15 horas, Golden Arrows. Vá como é que acabam vamos um clã na Canaro, nem clã o outro ponto na Timbiri, a primeira mintamo na Kaiser Chiefs, então como é que acabam vamos um mone, nem como é ponto na Timbiri. Antangulo, o entliwa a estado um bombela. Na Kunau, há 15 horas, Orlan Pirates, vá como é que acabam vamos um biri, nem como é ponto na clã na Iwe, a como é que acabam vamos um gamo, nem ponto na Timbiri. Antangulo, o entliwa a estado Royal Bafokeng, le a Rustenburg. Na Kunau, há 15 horas, Milford, a da primeira mintamo na Durban City, lá ne a estado Xuca Royal Xulu, le a Clermont. Mintlawu ya mimbirhi mi hambanisiwa hi ntlhanu wa tipontu lana Milford a nga ni 10 na tipontu na pontu yin'we na kumekaka ka vumbangu bya vuntlhanu eka siha 17 horas na 30 minutos TS Galaxy a ta phikisana na Shipa United a xitado Solomon Mahlangu eka mitlangu leyi mi endliweke tolo Polokwane City wa Manuel Kambala hi loyi a luzeke a kaya mahlweni ka Abazulu a veha bola lin'we la ku pfumala yengulu n'wana wa tiko ra Mozambique Manuel Kambala a belele a ntlangu hinkwawo. Stellenbosch wu leya yakekaka Kruger United a ya humelela bola rin'we pfumala yingulu eka Siseko Kunu United hi lweyi a twinxa eka Richards Bay a ndyangwini wa Richards Bay a mabola manharhu ya ku angaliwa ha mambirhi. Ntlawa wa Sundowns hi wona wu kumekaka na wu rhangela mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga ni 20 ya tipondo. Sundowns lweyi a kumeke eka mitlangu ya TAS Intercontinental lana a tola beke ntlawa wa Al Ahly a ve ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we. Nakona soto leyi ku pfariwa jornada lavuntlhanu la mphikizano wumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga lana ntlawa wa Magezi u ta ka bela na Hungry Lions. Loko Magezi a wina a ta tlhela a kumeka vuswaki emahlweni ka mphikizano wumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga. Mitlangu leyi mi endliweke tolo ma yingelele emihandzu leyi. Hope Football Club hi loyi a beke ntlawa wa Harbert College a bola lin'we ya pfumala yingulu a hantsi wa ku fana ku kumiwa eka Leicester Port City mahlweni ka Midlands. Universidad wa le North West na Cape Town City va ringane laha 0-0. The Bees a ba a ntlawa wa le Room Lions a bola lin'we eka Sampington City na Universidad wa le Pretoria va ringana ha mabola manharhu. Hi wa vuntlhanu Real Native a bi ntlawa wa Venda a va mabola mambirhi ya pfumala yingulu eka ntlangu xikarhi ka Highbor na Gomora u gome na ntlawa mimbirhi mi ringana 0-0. Kumbe nkama leyi mintlawa ya Magezi na Real Native mikanga mahlweni ni 10 na timbirhi tana ti vekiseka ha kona Magezi a ni ntlangu wun'we wa salela ndzhaku a ta ka endla namuntlha mahlweni ka Hungry Lions. Eku hinkwaswo na gongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
0: Kanuma msinene Eduardo Figurão hi madzungula ya lisima msinene lawa mi hitiseleke one kusukela ka muvundzumano Afrika do Sul mitiju ya xitsonga nakone mikatra switichi swizazu swa le nyingeti mukatiku na hi mi kombisaka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa mizri siku lebyi a swi mambana swi nghizameke mahlweni ka Namibia hi bola byin'we bya ku pfumala yangulu i jornada bya vubidri bya tasa kuzafa

Zona mungana mwingiseti hi nzimeni ya letitialanaku ni mitiru hilirimi la chitswaka suganya munhla hita chaya tisimu ta kutsalangana kasi hita ngena ka ulose legi hi tisimu na zwitiveka ku leswaku ndzaku ka timinete nyana hita tsakela ku phinda abulu gale titona tiyelanaku ni mahanyela ya siku gin'wini gin'wana bulu gala hamaduteni loko swi ta ku 20 i yuma ora xini 20 minuti makunu hi ku xivela wingiseti ginene ka mitirho leyi valaku aka xikhati lexi hi lerimi la chitso.

Hello silimura zomngisethi kalongoloko wanyamuhla hita kunawo na hita amba hilit fumela ko hita mahanyela masikwana lawa avanhu vanana kambe zwisira nguvu loko hi vanana loko gicha nwana na wamanyana itisungile lo gichi lisini nwana na wamanyana itisungile zwivangiwa hayini hinga zwimbetisisa kwini leyi yona nhloko ya longoloko wa nyamuhla u nga mangheni ka mina Armindo Masinga swin'we na Louis Batista madota hi la ya toloveto mumativako ni ta mawula hikwale phambeni na hi ta loselaku hi u change gamuchai loyi Louis Batista mutsakela ku nyamuhla.

0: Kumba na Luisa Nicola.
1: Yeah. Mina akusala saka mina dila kubonga a Biblia legi nga tlatiwa baba.
0: Messi.
1: Yeah. Dziwanga zvitivi makono ndzibungile. Nanzila vako hina vatswale. A hive vangana nkufu vavana va hina. Leswi anga wula papa yako akuwula wula akhati gengu ntsena ni nwana ni mawula wulela ya manene e loko hi nwana na loyi kungaku loko a dzelwa zwa ngena lomuka hloko shega akhati gengu ntsena a hi ve vangana va vana va hina iko loko hi manya muwula wula wo anwanana ato a zwoke zwa fana ichukwana manzi maha leswi ndzi zwi lavaka ndzi ti tsemakanya a ta sahula wula kana ta sala wulala na mamani makoni a hi ve vangana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarhato swinyingi swi taku hi mahlweni ka hina
2: lolo
3: a hi ve vangana va vana va hina masi ku ni mhaka liya ya vavanuna ka wona munhu a nga chada a nga ni sati atira hola male achuka tidaya makoni hi kombela leko hi nga tidayini hi na vahombe hi pimisa ku kutidaya hi nga ha tidayi loko wena u pimisa ku la kutidaya hi nga hala ka nyama shaka ya wena wala ka nyavanana wala ka nyavangana amabimwenyana yalawo wula futhi ku mina mirini ka mina wena demon ndzi wena suka ka mina Gibongele, suka.
0: Davlos.
3: Huma kami na wena. Utaziona ku wena ungatatidaya. Ingatidayeni.
0: Hizon, ingatidayeni, hibongile. Mina wena ku ndza bongelana ni sato mina. Hakwatisana. Makama oga zvakuga, mama ndzi phamela. Hati tsukwa tsukwana anzi nacho. Ndzi arimindo masinge zvinwe na Louis Batish. Salani.

0: Ndota ta huu ya kubuhamina uhechinye mchati kutinikela zivunu kasi kuhanzi sama hanyela ya vahanyi vali kagolwe distritu ya kahumwini luma provincia ya Nyambani. Majidi Musa muimbelelu wa luma provincia Nyambani hiye na alungisela ku adishku yisa. Kasi achawa wa Costa del Sol huo na ungaba achawa wa Union Desportiva do Songo kashakan wa TVTV wa kulumba amusambola 2026 kasi kwa Association Black Bull sanga ya Sofala ya Baliga Desportiva de Sofala. Letika kumhakata mahungu manga mangeni ka Idrasio Makondela na Marcos Pinto. Mishivela wengi sedigine. Mahungu ya Radio Msambiki stichi cha Inyambani. Tindota tahu ya kubohaminau hikelu gafrilimu hitona tinyikela kwa zivunu kwa golwe distritu ya kahungwini luma provinsi ya Nyambani, Danielson Nyakuru.
1: Ava bohi vaminau a Assembleia da República chiputikesi kungama deputado kabanga gafrilimu hivu wanamanga kumeka vanyikela a zigotso jaku aka amuto wata mapuisa aka mganga waka golwe lumu kahungwini. A kunyikela ka chivunu lechi kutakota hlamulu ka chitsungu cheka golu xinga kumeka chikombela aka madeputatu ya Assembleia da República aka viki ginga hunza. A vahanyi vaka golwe vawula kwe kuchikela ka zvigotso leswa ku aka amuto wa ta mapoisa hikona kuto kumeka kuhlelisela ndzhaku aka ubihi kumeka kujioneka aka muganga luyani.
2: Ndzi Adriano Paulino Mukumba hi bonga a gesto ya vadeputado lava va nga ta va ta hivisitara va karata va Nyamijiri va na ni lesini lava tshembisaka hi ku tolweni va ti va ta tshembisa material ja hi nawu material hina ni makadzi loyi a nga hi pfuna hi mabuloko a hi nyikile milikinyani sa buloko ya para ku hi ta rhwalela hi ta hi ta mapo xilo xitshungu ya xikombela ya hi teni hi ntalo hi ta hi ta xengela hi kota ku maha a poxilo ya hina ya maphoyisa ka gona.
3: Da Cruz Antoni
4: unga chikela a material hi tsakile nguvu ku sa hi ta ve ni posto policial ku sa hi wa hlophiwa nguvu hi timbafa hi wanga kumi ko famba kona aka mafuyani kule loko ya lava ka mafuyani ku eleva ka amimov ya ku ringana ku kuyata a maphoyisa para vata vata vonelela tiko makoni hi ku chikela ka ntirho lowu chikeleke hi tsakile nguvu lomu ka local radio ka gulu
5: hi mina Joangisa enda Matsing. Zabonga kuve hekululeka kati kugahana ke havanyamujire va heva nyingi kasi loko hita veni leje ta chukwata au jirga gale zvenga hanyisa zvona lomuka gora ebonga nguvu material lawo machekako kasi ku mavunetela ku a local dedena ive ichaku
1: a murangeli wa lokalidade ya kagolu xustino kumbi a wulele ku hi ku akiwa ka muti wa ta maphoyisa hi kona la ku to kumeka ku hlamula a chikarato cha mufumu hambi ni cha chitsungu
6: magezi ma hekiyelela hikuva ku chikela ka kuve hi laka chigava lexi cha ku lava ku hi sungula kuve hekelela a post policial ya hina lomu local dad la hased zvitisa a zviro leswi zva hombe nguvu zvitangave zvisiza a chitsungu hevekile chikhalo lechi vangave sensibilizado ive va hevuna hi material lawa kota hi wona ku chisiwa ku maridzi va henyikela va henyika sumeti va henyika a tiviga va henyika ni mashapa lawa ngano ku tshemba leswaku mashapa lawa mato mahantirwa hina kala u tshikela magama
1: Justino kumbe murangeli wa lokalitate wa likagolwi na bonga a zvigotso zvitaku helaka deputado va Assembleia da República hikabanga gafrelimu lumu Nyembani a kusukela ka hungwini a hunguleki girumelwa mina Danielson Nyakula.
0: Zivunu za tindota tahu ya kubohamina waka golwe distritu gaka humwini kwa lumu a provincia ya Nyambani. Hinzimeni ya kwamba mahungu ya sikulegi ga Nyamuncha, mahungu ya Radio Musambiki. Kasi loko hi simama ni ku amba mahungu tiva mungana muyingiseti leswaku a muchayo wa kwalomu ma provinsiya ya Nyambani Majid Musa hi yena a tupalusha a dish kugiswa. Orasi Roma.
7: A muchayi wa nduma wa tugwana ka Mosambiki na hitswalo tsholo Nyambani Majid Musa yena lu atulungisela ku kasi akuva a palusha album gakwe loko akuma ticha pau i albumu ga ugangiwa a xitambu ku nga dish kudurishinaish a dish kulegi higona gitove ni 10 ga tisimu a tisimu leti tikulawula hi mahanyela ya vanhu lomukati kuhana ka Mosambiki a tin'wani tinsimu se a ti tepile a ka maputsu tin'wani ta kona lomu Inyambani Majid Musa a rindzela ku a albumu gakwe gi ve ga nduma ngopfu gi simama ku va gi mu tlakuxa kota leswi a tinsimu takwe ti kume kona ti karhi ti beliwa mandla a ka tikuhana ka Mosambiki ka khomisela ka yena a tinsimu leti a nga va a ri nqamba hi malembe yo yitenta ta ha kumeka na ti karhi ti beliwa mandla kala leswi lomu ka tikuhana ka Mosambiki kuma loko a rindzela leswaku leti a to nga va a ti thepa tin'wani ta kona se ti to kumeka ka albumu leki tonawu ti tsakelwa hi vahanyi va provhinsi ya Nyambani kelo ka tikuhana gol ga Mosambiki
8: na ta kala va ri kambe tinsimu sweswi na Roland ya ti humile ka nhloko wa ku tikwala então é preciso que nyima ankongometo kona swa ku switendzekele swa ku khoma jan miti hosta mina tona va manager hi xilungu então bona hi vona va ta ta dire quando como swi ta huma leswi swa madisco ni nga palusha swo swi ni ta ka palusha ku kamba
7: Majid Musa muchayi wa tikuhana ka Mosambiki na xitswalo xa Nyambani na karhi a langutela tichapawu kasi a ku va a palusha albumu gakwe gawu tlhanu ni ginharhu gawu gandliwa xitambu wulawula hi disco d originalish
0: Muimbeleli wa luma provinsia ya Nyambani Majid Musa a tahumesa a diskugiswa hita ya ka mihlakani ya ku tlanyeta miri na kunga hekali zwa leswi tiva mungana muyingiseti leswaku mitiro ya taudahi luma provinsia ya Nyambani hi yona yi hlohlotelaka chitshungu leswaku nga ha chitirhisa khwatsi a mijikitelo leyi phakeliwaku ndzimeni ya ku lwisana ni vubabyi bya dzedzedze a chikombelo lexi kutani chilayelo hi xona chi mahekaku hikwalaka ku aka miganga yo karhi ya provhinsi ya Nyambani a mijikitele yi karhi yi tirhisiwa aka ku biya a masimu hambukambe ni ku tirhisa lomu ka kumaha swihahlo leswi swi tlhelisela ndzhaku a mitirho ya mufumo ndzeni ka ku lava ku tlhelisela a timhaka ta vubabyi bya dzedzedze a murhangeri wa mitirho ya taudahu hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani Karlo Xikhosa hi yena a nga siya xilayelo lexi ntlawa wa Costa do Sol hi wona u nga ya a songo ya ba Union Desportiva do Songo hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi xin'we nhlakani wa ku lumba Musambola 2016 a ntlawa wa songo hi lowu u nga biwa mutini wa wona aka livala la wona kasi ka yona a Musambola ntlawa wa Association Black Bulls hi wona u nga ya wa ba Liga Desportiva wa Sofala hi xigolo xin'we xa ku kala ya ngulu ntlawa wa tiko ga Mosambiki wa ku khavelaka xikhumba wa vafana vo ka va nga hundzi 20 anos hi lava va nga biwa ka xigava xa vumbirhi xa tasa kozafa ya mahekaku aka maputsu kwalomu tikweni ga Mosambiki va bilwi hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu hi ntlawa wa tiko ga Namibia ndzhaku ka loko va bili Seychelles hi 4-1 Seychelles ya loyi a nga biwa hi Mosambiki hi 4-1 hi yena a nga biwa a nga wina nyamuntlha ku ba a Mauritius hi 5 wa swigolo kukala himuni wa zwigolo swa kukala ni angulu a Mosambiki a fanele a ku batlawa wa Mauritius ya xikasi swa swikota ku atapasa a ku ya ka chigava chinwani muyingiseti wa ku rhandza ka hegemeta kwala ha mahungu ya siganya muntlha ma nga vi mandleni ka Idrasi Makondela ka ku tsala ni ku gondza zwin'we na Marcus Pedro ka ubasop gamchini hi mixivela muyingiseti ginene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki.

0: Loko ku tlilwe ao fumo he 25 ka abril walempga 1974 a Portugal e kusa atikulege guakara gitluliwa luma tikwini lawa jinga mabangili na jinga tsakisangi ama socho ya tiku kusangulele antiro wa kuvula andlela kasi ama tikulawa manga hemandleni ka maputukezi mahunza makuma a kululeku. E qual a ro? E 5 ca junho alembe ga 1974, kusangulele amabulu a drupen ga Lusaka, drupen tinza ga Zambia. Mabulu mangapatsa a frente de libertação de Moçambique, na mucha kunga frelimo, e mufumo a Portugal, nzilu wakona, wa timelwa himadota e a Brasil. Rio Junya, mabululawa amazwange moya kuli siku gaumbire awanga hazwani matikela kunyima lahu na bawile babula hiweti ya Julio. Hiweti ya Setembro hikona banga zwana laha kungaba kusainiwa achivumelelo 1 hi 7 ka Setembro hiwala wala hi acordos de Lusaka. Hi 10 ka Setembro chikwata nyana chinga tifihla a Maputo na chichikwata cha maputukezi chile chia ngenela a Radio Club de Moçambique chikwata lechi chive chikhlotiwa hema socho ya lomukaya kala chitinyikela hizanofka Setembro wa Frente de Libertação yive yuchusa a mazana mambiri wa masocho ya Portugal ikuwa la huku wa hikumbela kanyipi lomukaya de 20 de setembro o alembe de 1974 jogue chissano e na anga globi wa kota nduna ya kusangula ya mufumu wa tiku lowo nga ta kota kuya gwimba mujek e 25 ka junho o alembe de 1975 na chikomba kuwa tiku ga Moçambique kuwa hunza yikuma a khululeko. De 20 de setembro, lejo, o alembe de 1964, a titikwana tia Buzi, chua itlakosiwa kove paila. Buzi, ilumba a província ya Sofala, a tinza ga paila na gonao ki bitaniwa ku Buzi. Buzi imahambi nganu angwalungu ni distrito ya Nyamatanda, mupela gambu ni ma distrito ya Susundenga ni Shibabava, dzungeni ni Mashanga, Sula Gambo, Oceano Índico. A Buzi, kuhanya a 159.614 wavanu. Nyamuntla a paila de Kulungela a 58 wa malembi. A Chifene, a kavahanyi va Buzi, nga distrito de Anza. Basi mwingi seti, ama timu ya siku ganya muntra imagemeta la hite 20 ka setembro wa lembe ga 1974 a mfumu musha wa tiku ga Moçambique wa gribiwa nzaku wa tiku gibe mandlini ka wakoloni wa Portugal. Na kona hite hi 20 ka setembro lejwe hi lembe ga 1964 a chitikwana cha Buzi chua itakusiwa kuve paila. Ama timulawa malongiselo e matlela ma hengletiwa hamina Américo Mukumba, Luiz Batista e Vika Ubasop Gamchin.
1: Muzile amatimu yasiku.

Lexilongoloko wa hina vanana lirimi la xitshwa la Radio Msambiki. I longoloko loyi la ku tsaka loko zvi ku sonto ni sonto ka mikama leyi. Aka longoloko wa hina wa nyamukhi ta kuma xigava xa yena xa toloveto ku nga mabulu ya mina loko ndzi kula ni mahlakanelo. Na ndzi ku byela leswaku nyamukhi ta wulawula xungetano hi ku chepetana xipotikezi u nga discriminasangu. A mabulu lawa hi ta makume ku andza ka longoloko wa hina. Ndzi ku byela kambe leswaku nyamukhi va ka u pangala tiga mina a na xitasa Nelson ka Wengelete vana Vernard da Ximilda ka u Vunetel tiji u krimil dukomeka seketele ka longoloko lowu. Sweswi a hi yeni ka u change ka sita simamisa ni longoloko wa hina.

Yuili ka xigava xa ina xo gumesa xa mahlakanelo. Laha nga zavangana vana na va hi gondzisa tisimu, va hi gondzisa zvithenga ni zvin'wana. Na tshemba leswaku mungana nga se kaya u gondzeli nguvu a tisimu leti va nga hi gondzisa vanghana va hina. Na ndzi ku byela leswaku nyamukhe yi lawuli xingetani hi ku chepetana. Laha nga zavangana vana na va hi byela leswaku a ku chepetana a hi vile leswa zvinene. Hi fanele ku hi hanya khwati hi nga hlevani tikoleni. Inga ulauli zvibva ku ai zvinene. Ndzi kwala ka isa lezwi akunyamukhe veka upangala tigamina ana Stanley Nelson ka Wengelet, mana Verna da Jimida ka uvuneteli. Titi ku mildi komeka seketele galongo lokulo. Ndzi ku jwele zvaku alongo lokwa hina chikel magumu. Awufana wa simamisa kala viki kitaka. Ciao ciao.